0: yani lo juel na indala burturu buba jingiti ba na itali longala gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sakan nan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen alka din kilian in kama minna dogola apaja alandi utur rasangi ashan naki indala ba dola ge juta kingiti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro age mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi imidi
0: kurro ke ngara ngela arisifia mama mbo finiti na
1: imidi zikarazo yani ya kwa deldila si al kenyeti ni kwen kan zingal nga al buru ge na kamal ko am buru ge ran al jure kan ne na illa kamal ko am buru kan ne kan ma ko an azum kan ni wala lam bar kan ni kiya fa joto al filanin ko yi misila za su ke al filanin ko yake gire na wannan yangana alon vise sin yin ne ke barun al fa wannan den ya ji tin songo ga den via alas ne mos bele tu bele az tu nga bi akit wore ko abas jure na bakai ai filanin ko yin gila yanga al den yan zira yin via al ki via al ki via ba
0: ai wo borra ya in bayene skin as juranya jutara
1: nes jot nyudara
0: la na jidu to ba songo ngaden ka utusu hozo ba na jigala jin kwe zaina fala nyanga ba hay jigil anin kwe ken ala se rayem pya jigol ela ken ala se rayem pya din kwe de kiken kelam kana ulala ba ken mai sin jawla ba karo kabani ona mara dun surin yirgi ne
1: kaba en nan wo je zimin de nyom le janza den asas le ba kawela zan alangi kerin tulla we dai woren kwa
0: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mun juru si hal sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwe de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin alun wore in juru si aziel hal dogola kan zina mun kamal dibaguge duwa ke banas gwe ni ugari ne na kwa bal dibagui hatta di ko lan den ko ni zalan gudle jabi bas mbere ah kin
0: dibagu ja to kere guti gal ma yere jundi
1: alba jundi ne jundi vinni ha den gut alba tugulin den fay fa alan duwa den ko su gudle jan ni wi ban na iman nan tin le na tin ko ya ni itin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni zikal gudle dole kan ni lalji gudle jan e riya ya ne ske ngutun hatta den ton dio lon sin den ton si ayin si den orofia ne ke ngutun wa si ay sin testes fia den jan si ay sin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za to sker ker kai
0: e lala ko sia ke ba marandong ini sabakai ninwa u kain ko na le fingiti abas injo u kain ko na le fingiti namas dok aro u kain ko na le fingiti ye kisense otto ko enu gutfiyama na ye ni fiana na gutwali engama wala eforo le tarifima amin den ton nyanga na itin dogola fiyama kain ko na giyal illone ele ding allan ko enis arrayen alko adin kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi man yi hawilen ja ye dengut selfi wala den tare la selfi na juro din sabajana fini sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti marang ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef ele fi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba duon ko si keren gutin keren tabin ke ken ala tabin nama sway ke dogala nyundi jijo nji barabatal be janna jong in korono magal ke defi ni kay ko na defi ti ke gafala yite se marang songa ke bali nan ko marang mi an dio do banze 40 jarangal ke nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan ani kawa yani ina ma koron songa ka gal kanjura ngal sel ele un na ma yena
1: awel bangi andi dog lakin marang wala lan yin waye zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jila sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle munginen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jeddes ke indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka duin jale azidik o is an nan en na kerba ne bidin jale azidik o uzan ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka bin den juru len jawrti idinna ila farak arimen nga ko kulin dien to bun in rimen ne fa la ki ngari sika ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo elan alan si jezadu den jale tengin haske ba se duzi jawrti
0: ya le sei

0: kira o to gwe de na me en salon ko si je sara ba den juru raki ben ya nen kwala kwel ba na men kwal wela lan undi kan idi ne wel haje ayu ayi ji ngo abulo mbol ke nga ban sabba wala ko ni winde sabba egal ka khalas ga batu si ne ner num sando no wal we
1: lele se dogna ini ngeren dog yani munkin juro du ngo dig ni el na mes e kwalin kaminga yen baruka in kamiyar ki kur nga jari na masliya aba Faisi jando na musuwari jawala. Mungkin nesi nyankwa na liya jijalun sika yin abanga anang nilona jiri waragale rime njana duwe yin kwa taka e insi nanganga jaba liya yemba kidu nkindele.
0: Yala jijalun se ega kigange lole nge diya.
1: Na kana ma wa asankayin kuwa na se ayago. Ye alie duiti alang duwe nkwe ele sikuwe nga yogutpia. Alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otto awel alan o na tare inna inna ngana insi al alan duing yen sini ani ji elele alan yanjwa ka ang alan yanjwa
0: ji bara diya jari ji di mbele zande marang ine mba elon ninal di ji duwezi kajo ninal di ji yesi ngangi kurungo jo in mbele si jano zaba ka ingu wonga min ka ingu wonga toran den tile ingirne inga si ale yinjeske bele kin kawala ngi ngwa kwa gidal giska mi wo toran den tille wo aba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ken ga bangazi ken tenge ga dig o izya ile tenge singa ngadi ile ne dingi singa jundi ken ga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: ile ki kain ba min du kain abang opuna kain wo nga yeng intengeze aske mbidine indai kaziba zilo nyengali nkulu indai mbulinga laiba wala yeng kela kami ya bazatu
1: inji. Lala say.
0: Kangi idine indai mbulinga laiba na yeng askal nga ba. Lala say. Marang kwa kila aldi yeng kia mbulinga gane zi yeng kal nga duwa keba na dokara zo ba. Hasi kain dogola aba itine kwa mboru wale nyanga alam kwa zibu tingin ne zimbena nga alja altari alja. Idine duwa tok tagari ambi haba. Marang aba elo na zide mboru kain nama zimbena ala nga jaba. Tari si alanga jaba ye tari juru lay wala bu kurre
1: kurre lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alkuam borngol kurre ni simbe ajja ne dem bor kurre ni tabsi dogala lila kuam borngol berel na mustakbal ko ini al dim boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka ko eli bo mustakbal
1: ko eli
0: ngu to ko eli di sursi indalanja alansi in ye di sursi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
1: kilo girsen na modo in kami ngaye ni ma ilena jonga mba ila jawl jalwal kwa kawle asaba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security agis yaba induo do galwa marange fal kuru na mate na maye na bulo nok kin kwa demboru tege na louna ri ela ye longal al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidon ato
0: ka razo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
1: ele ko gona sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba fin yiti
0: yelle jarne zo ato adin yelle dan bor diyo jang abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kay mba marang ko agidal gal kelen dance urisi tergen ko en yani kelen na masalan de male ko gul aba de male jago men jam dinyang ko tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru jidari do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa ka ko mu ngeli na ma in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na aratabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibin jiren na aba dai dawing ki bouteni na mo bu na aba gal basalan gore yenge na mo bu na awire do na basala ki rembe gore yenge
1: sei
0: tem na alje na de male jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangin waje si kulon alinki lingan yani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
1: dia
0: ki sense yani dole ke ni kongi tana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabbal bet anna o na ma dog yani tarra in kan tarra in kan ku na kasal dun kay
0: dine dog dama ni neske be na maru fay ba
1: giro gelan wala ngay ba
0: anjamba na si ile dual je orite yi ba la ya enne en kwal ko le sen ki wi na sunwani minen
1: minen ni
0: en zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kanel ntare ko laki maran ko san ko jayin koran
1: ko san jayin koran ke yin koran bordo san jinjalon.

0: Isur si aining iri jagi ne jika iya aining si jajang nan wala wajang adora dios kaimba wala muta adora dios kaimba jitu si Allah selba unan deng karakang marang bam mitili ne skaldi alam ding iya ngko esu kuru jani asanyaru kuru ni kia nang oton sok legi aja imba ela borude wala ya ne masalan zaino kor inel iri daim boru fe yel kwa ding aiki dogonan surya kagile balel an wala namas kergal ki lel an gal limme ki bay le ki telefona alan di yan ko eskuro ni ki an ngi ja ba asan de suri ker
1: e di be zena sin de mapa in gamin ki kin ay is no den to le na lin alin korgeri yani hada wo an ki ndari nga kin ban ka te bi la amma hele ze zaman abis zaman di juri de ne le gem la nga mo baka na ale du
0: la la ja ni awas jo ni ja
1: wo an ka imba
0: la lai
1: nasi hali an wo an tarin aka yin ba ile dema pali ba amma ga na kan ne ko ni egal jina ma tori jaral ni wa junyu na na zela
0: la la ile si jigal kin wa nga nja wa udin na jiki ke dogola bay nan ele tin le do gani in kama ton al adir foy na dir foy ba to ba nga on ngala ke ba ki to ba nga o ta ga sin jur to ba ah ki sen se ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dir was kurtu no bulen kento banga o wariye la koyngi la la ba jani do yimbara saldoro ganje mo
1: aba elena aba aba to ajani ba sarero ban ah wore kwa gi sense kia gwerba inelo mbal ko la lengi singwal ki wuto ngal koronga ge kul e do be den nu ilengi lose maren ki ko la lang kuro kani gi sense ki wajanga ne uto ngi nel ki diele e jenge ki ay sa songe nana ma ko elen hulule kitke ilan kikin urre ngalen ko ne kin ko je jangale kuro ne kin uto ngal awel ki duobu duo elengi a bita ala nga baba egen nana dal jing ko ga ina kawe ki de bus kuro kan ala nga kiro ki ko amba araka a ina lomba al diele songa iri kan wala al diele songa du kan fa bay lon kiro ka sanke ko an wasi enken ka dal jing ko al duobu duo ritfi alan si sari si zati nazan e den janzi nyindi fa illole no kurro kanni ko nyettin sinene lombal dayen worre ko asi ditini wala duobi duono skurro kenne e densi erigene densi mawhi ba gene lomvini alan ene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apen ene lomba delin ina tariel kidi ingirsin lagi maru uto sunwa gayin ne lombi asi diere gisi inni alan ji dele ko kirejen namaz dog dayen sa wakel kam ne kay nganes dayen berata bunka ho asai
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au na skibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel nas kaningi beletulling al yayne ki nga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki doratulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ninkuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gianni sunga na tani jeinga bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al jidok janna jago bara Mastur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga enen si jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidanda da Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang nagiskel jam bara ilang donga gianni kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gianni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gianni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gianni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko te bunye ngen na bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko ki dal ki on ko na ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kani ya na na do ko la lan ka ngi ki majiran dara hadiyan na do si da im ber te bun ka go ala si ka ngi kirsinga ki se longo sunga ki niki ya nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni ko kirsingo na namagal ko lelang kangi na mugara na ta itirik abongon ko ang kirsingo na uongon ko ang alsi uongon ko dia geneski ang abongon ko aziki ko ang gari ni ang kawe na ko jitya semba marang inday ngoreng in incoming abasi siye alam ba tuske samar lejela na daily jumang ko kayin kisense mungkin sindeng yang ko si ki duo kering yang ko gari ni vi ba in u abongon ko si
2: kelma songa
1: wala as jagiti ba hatta bu ma dia ni kene ko ba dia nga bon ko na fi ba an was a bon ker o ne en na yeti kila aldi fa kin udo nga na mo go langi sitiri jaro ini na mo dia ngin kirsingo hal in udo e mo garanta jinya go se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kang ene le se mi gi asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare nen ja gi ele duong e an ko esi ba songa futto je gila nan de le ni tul le ja nan jawngi na di nu le ja asa sa tul le domi ele de gile man indala do di nu le korro le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: korro ja awli ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bayen benen duo anan ilui ye kasine ko ni kudin kusini gare nan ay san fiya bay san mare en kwa iya in ridigi sel gi nan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ma mara ba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli ngi ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si nan julin tina ele duong alan koy wala dog ji duong alan koy
1: azwa ba ji duong
2: alan koy azwa ba jwa ja ba bas den ane kayre nyan mas sin jwa al inen inen
1: jan in ke jamal ba
2: ngal ka in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma soso taral geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le dong iyan ko egare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami ngalo was iyan ko eker wala nyesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ai siba ajundine inna na inna nja nama korongi na mara injwa in allan ko inama in risi na pe ba kala onus en ko yake o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berem ba ga ko gwadi ko ne shawure ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha ko gwadi ya ne al asaka alun gwadi ga mun gina ne ye je na ile ton dilon hon le ya allan ko yin wasu so godi ga jan na wori yan ne ile ton jan ba
2: aje
1: ha talle na
2: san kan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi to yen ko ko insola se 2h te ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asamarang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ayba ba jenna doja ding yen ko se na sin jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badir alan ji yesus jawu ne ke alan ko ker geldi wala naski ker gare nan ja hawala nan naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ne min ya jirsungon den nyuki jirsungon nyuki namaskanga min jimin degile alan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyle na jwa san ke tim memba na na lomba jwa san ker jo au na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge nga kino ma ilonga doing iyan kwe tong budum koronga la keba na mungkin nanka eri a na gisu tu les emba na denungi le tu lej maranka al ingwel kain jay ngale al kain alan yom ka wazbun diyo wala sharen diyo zay afrit bi inu sharen diyo marra ten ba wala sharen diyo marra na bong di tinin tarang anna siki ndoko la bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diga kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundi o kas bele ko anas tulla ema namash kula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inane nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga lo nama koede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama apa
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yejisifia ele sino perrabana na haddi
1: nam bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenge nga si yawliti kala utanga jelo di allan koy pi na gisi jammela sgebo wala fingiti nay kuy jumeli ne ele e kayna ma sitane ne skwasi tas le kariti ne simbe ajegi asi allan ko pelan songa jammela minkidi na di ne enana enna fiba ide ele jonde al bongo di allan koy sino sinjwa al ilonjiro galan inan jaw indi gise jijaw kasina jammala sai asu juldungo indala aba kele tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tenge nga kay binno aba korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan don ko yitemene anan don ko yitemene na
1: dwa ay lon ninal muaje kan gode ke no muaje sikeli kay ay wa am dele harriben kindere nga na ko yoba san kinje nga checka ay zenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dualo kaman dualin den dule maren kam ya wad usbu kullu kulling inden dio di source check jawna jolu
2: ay wa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga kage e di nje mani worge na koronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na membere na ma induzi jan Indama induzi janama bonu surunga si bolun sare ker dogna ma enna ilang irrimo
2: aywa
1: jado ker dogna ma enna ina khalas ila defteral tokenga
2: namo surunga ma awna isna ongal na os nama lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui lianama joto ngwala ja nama injwala non danjar pe nama nyet jinya
1: awja inama yena kurungi hasi in eri al dai ngore dele ani nginde ne ki gore lan wore in lole nguro marang den juro ay nilong
2: bas ba in tengen anjay
1: risiko gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajana ge nuwo ngoru wajana ge ka ngi ye waje la bal du mba on garan za na bata la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke no ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en ka we
2: e ni mere se
1: i lolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se ani lon duon den ko en de menal abon kaminga do ba se se si ba jo idi na ba se a ba ba se se abawa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na in kamya dinia turu do alba ki bele kire maranga man jaynes kil ma jabun no sukut le yan kale jay ke sen se in kamya insani ko den duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hakkal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abaji duo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan ko sabo koronga jolweni no jota san jawli kuy futanyum ka in kami aba illo na joam bere kalmat tinjo an jo tengal bo jotto to ke jan bo jena rutin jo amara ine semi balon to ke ja wali tul na to ke ja do ina lomba al koro jam la ba jo na in dere mbas na ma
1: jiga na wanjo balan gal duwa jaban ko dam bana ma galen ne ko gal ile jigan kam ya na la ni ko ile jal wa ga duin to bala kya ko de ni do ne nan kam mun kin ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fi ngi ne ko ya gel kala la la insi jor bu ya jaba bu ya ba na ke la juri ne mu
2: ko ya so ga je ina wanjo ji so ga jungel ki yenga na jersi ya ko mun kin nan dokte wi le
1: ya ala ni kra ya bara hadiya ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long ami ilong na kwa lolo huwa ba mi ilong na kwa kikilma ko ile nan kawal ne duwo ko elen den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sen
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so ke lel erbesi kwa ji so ke lel ine na do waring al belekiana kwa iyan kwa ntasle ilolo al jindwa mungkin nin duong yang ko se ajegilen din ki juru ati lombin den sabaka ngi lombi ay ko lombi kang do sungare sungo iloleng nen kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjo ina lilong an duing kenga ma ti jiba jaba dala
2: ela ba kati ena jana do bay longa julle ne julo
1: ina jaba indala fa ina iloleng hata mo sharang imbo orre kwa in wuda ile tolale ba kiel duldin kwa kan hata lombi akwel
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkan andele yani ko alan
2: karkan kisense songa karkan wo yani alan yani tengenga ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namad gal yesu kwenye doga ilande hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya takatini alki kanade ingirse ngore kwa na alka na kaming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan na anden tini ilo kundi doga lalage bayi malage guta lalage na jawo jira janne di surle rijik janne jawo namadog rike ine dayan ware leng alka na kang numado erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numado loling alang sunga kain balaka utanga dokenga ge lakim marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kinaza kang dua ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na falo foki kul surisi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangana konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazaliki alkang leddal dire kang na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel lan doksunga ki sabur kindering fa kisense eriya ke ba jain season iti
2: jang iti na ji otos jalum ba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dog ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yani du e senjen ki tuli abaji jang si abaji yani du jangi sense ban ki simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana uton asi yani ki kilman siden shafaga jaw ki sense ilabaye bay dar lele sun dar joke ni kul mana ji jaw na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomfin isi ji jualan ji kikin kuroja na lomfin ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na sa lomfi ziki barkawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave awaza lomfi ziki barkawa lolo kwa aribi eri bakwa na nyi kiden sur yani ilo ni aye ne fiane ina loba lomfin den janyi ina si sinyi kadwe sabanga rendo bengalu alkini uto age tiri donne kinga si gundia ano ke gindeni wala
2: la la se dimbere se songa wudina yani jidwa wad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na azjarre ngaba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngela ko to sali lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafungo na ilena ma songa takatini zeni na la bara kwa ba a do bi do long tenge nga kelal dai molo ba musa si ini zaman al do gin kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba within na dimbara do dimbara ela den ela selfie al molo ini ye keken kurwa lay banasel kangi na dai molo ele bele se faktiram piano mankela tenge ngaleja al na manye na dal din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai molo imbele se illa zakiram pia la na nes long dal din ku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba erifi den jurule inala nga jaba ele duosi alkanani wala alkurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa takatini yaren kidele juruka udin na dai molo kinga si ayu erin karin tengel koronga kinel kene deldire ke yingi den nyet resungo dombore nga war kwale namang ayu duobi duos long nyane dombore a nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
1: marang in uzia si jiha si hali an den dile al kan nakulu ko nya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya mash ala in jo ma sha Allah nin den juri jamal kidin kilman di wona nyam nyaret ni na san ka anas anga ira do bokoro ngena duiti na ma deldi as so ngang songwang ere dulding kwa inkingina eri bas ela jamaili al dembara
1: leke
2: mungkin nan den barang ele jamaili mara
1: den
2: kilma baila de selo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayen abonga boru in kaminya eri ajja asonga ja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: alba
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gerngalan kama na ki bismi na ki lombis ki bismi ngi na kama na ya nuye ki kanjiro ato ani ami do faida
2: annan kert kele ling izia la do tala pisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shawen den kilma shawen zi kwa
2: in nun se taga pisa la ngama
1: ba e gina afila nzini ejeje ba gina min dio ke fa ingrena hale fikira ka welinwa kilman den gana dio jiki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idine ji kilma din dio ke na lon venes londin kilma zi dio na di kilman den gondoron di noge fa jaba joya joten wasen kilma zi ji rasanjanes enjoy ingerial sunwa ka duin yin ti ngazen yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele manjana ko jojanja
2: nan ko jojale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga nga al eleson abdal
1: kwa fila nkwa gendo gyanu mungi nani al duo kene yeki keng utonga keng isi fine yeki duo balas keimba yeki duo juru as keimba faki alafikira warre minan ka mushu warre yani baru nkwa nye minan ka aji duo deng surisi lo ilele bana yani kwa lenka raja wene kengi lazi vianzi nye deng surisi tabunje
2: na inkami elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi nagisi ngangi lal al kwasi jare mungi nesin utawa sunga gisin angil
2: elal
1: marang zenina al medil kan abanga kemi ka ba angina kan abanga medil gila bay kilma sunga zimi alin kamin albak alba asa uru laddi
2: na kamalna
1: duiti faki sensi amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldian jini mu kinge da si jaw al duel kilom fin dora man ne ne lombal kidal dinge ngo ta ngi ngi ne
2: lombal
1: na kilom fin jaw elazi ki sense ki da en wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo gerin naja kilma si mu indel no
2: se dimbele
1: ore sabi hata dingi lon ko ede ki ngaya ni ki al mim ne duo insan ila jana na je ja ki aduma ban songa kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ni ki aldimbar idina na demba am silom vitabura taw kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: gesi ya basigi kelman dio dimbar zi dua jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar rege nungi lay belelay dali lay almim ayeri mungkin dua zene sin jeyo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duon ara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela yani min nin kari njegil day mawlo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foyri kin na mo songa takati ni asan ju duo eri si jarri nga na le dimbaran yere bele jitte yemi
1: ma muskele le do galji alji ajwaba e abazi din jere nga sai jere ngi tulle ke nga zini na jie jomi basi e lom vivas long dimbaran yere ngi kas are yang marang ki kang in kalung zini na albu mberen kasi al in pile ang marang amin fal uro kwalim bayile ke nga lakulwe ba marang lom vilogi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki gola san ko kulinan kalnga duwanin ki den bara lote ki ngaba sore ni egel walay luba wal kele samba
2: ana ba ke mara ji duwa ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korron yela in lolen namuki do kel jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji di ni lom fileja din kilmane din jan kullon fisi yani kin jan ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija mara abas geyin na juela lang kikila jainga toya kwa jang nasi jainga lang njami induone kasi ya luba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tuul umra kila duwa banki ya na doeti jina zeyne la bamle jere jina zeyne kwa uki sensi hasil zine ki
2: kega ke dangorali kene jail
1: na kene jail hata ding kwa kila gyal boru kwa imu kina nini duwa kena slonfi ya si de reile stakdi mempiana tari jamma elfi na amin kuyo kanga batan wani zaka ngaladi
2: yela se jondi duori gamman nama ani jayani masala bar reading na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songa na songa tan na jilla reading le jaldo ba ingere mo sinya men kama do reading we la la kawa la
1: ka na jawni ni jazan ba baraka reile la ba baraka
2: baraka le duole
1: duole ni idine suru si lomfi min warna le mvia
2: ay ay ne ela gosi jayo ka tay ngal wala en sika yo ay sa ela karayeli la karale ni jo ka tay ngal se tarnga ngoyang na jine ma ela reisi ti ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga ne illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juro nga doga felinti abe
1: de tan ingel no ba jangi di ganes ingel no
2: namas juldu nga yanu mas tarra eno mo ingwa ndu se reita sang odo gabu nga nang odo kaayo
1: egel ka besi nga minama jangi ne jawli ni odo filan o mungkin ila dua ala vi gran ngi gen ko usa ene sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do anjun di ba
2: egel namas mo lo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
2: marang dog in usi da injuru de ina karti ba e ya manki in real aw alan awno unde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kanu mesene mo rekwa
1: hada din basalan giyam modilele do ko zonwa do ginan mungkin nin ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine el du sholatan basala sholal amin jeyilana el du deng derri deng dem buleleng ki la basala ndal rimo
2: Ini elba janer ele bulis ji den war
1: ne den war janem jami inzial ka atengal ka wela fa innu ya jamaa unu sin kalun wore kwa baraka lomvim baraka dileke di shaksiele les lomvi jizi bari
2: dingina
1: e aldin dioke ele ye lomvi a yeregin kwa yazilon kendo kola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: den
1: diong enni ananga ko wan surnga si e ko jojanga kaw no surnga si botaran du kellel no surnga si uto nga sunga inan kaw kinaye ni kidien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba kawngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayanga si mitil sunga sali kang ines ka yanga zimidil ne kien jainga ki kang in kerker ke total duo vata alji eria ya anaje ile hi jisi kurugi ini
2: e
1: nengis jumel nengis embera nga ise joage lo korang alji kien nga
2: ja alji ke ja
1: alan karo ko ne ki duin dora hawile nga alan karo inan iri o ya kaman e ile real ji ja ne kien iri jo ye gizi algi zumari engiz
2: be engizi yiz nyenti alangere le son eri ya
1: o jang yani ines benen bagi algi kembe na gele kuljani lore ye engiz benagi kem mofta ngani le bu el harin kem mofta ato abe le reina jayo bazim benen egel min den bida den den jusunzi ai si junga na le den dawinzi ines benen baye ji ayani ki ki dora ele ides benen ba ji masalan kin kanzi al juzungeni ni ni njiti yi tafasile na benem
2: lara
1: ilolen kin mo ko ele san kin kwasi midirin galle yisi kin masa sun si mo indirin alji irigio al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo e dinne den bara ila irinya yisi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enni nasim benen jasi en na long na ken son go aska wal den ga yeras kin aba nyinti si nasim benen egal kan gi jisi kurani na tin son go ayere angin kurani angi irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim barazi
2: barani yuru le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den riela ba tullele pago alan dan borusi ire ja nan nin dan orresi ire ja maranki ben kam in duwa ko twa in asaye ayeke ire duwa tel ba den sursi ma ile ne kinga skeru
1: ya ngere midin zin ngere
2: eh
1: ato ajin ilon dimba resi kuro jane ne iri nyaano aris bulong songo bulong ne nyaangal dan bor dio kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singansi nang na zilangana nungamwa jike mushar ga zaman walas bumba
2: kainsi
1: amujar yella ilolen
2: lana ne orre dungoi nan orren kwasi gene iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: namake tenga jani wala zem mutabo manna ma jiru
1: duo na ma jiru duo jang fa in kaminga longa dingan al abo in kaminga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fini ni jebiti in baye ne zan
2: ko
1: sunwa gen ska alun den wore le ki ne iri kenge
2: maran nama suru
1: si endo dien giti nama suru ngazi duo ker si en zenya je jo bana mufta el duo ker garib asi je janu baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
2: la la se zeni na inka madinga baye daro am ni aba ni no am daro ala nga ya me ba na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi ja to ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inna ma ding oreng wala ding garib asa yesi julni anani luyi ne songa ge anana luyi al koyi ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra
1: bandi lezon aba bo
2: ke aba isra
1: fa ki sensi ore wa bezilong asa songa kirsungo na ki utonga songa te tingi al gidi en kirsungo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yeso songa songa medik na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fanama wellangi tinani na ding e nazara orelen na jijuela tanya wasigitulanga kurwa yani na sokote buganga ilongala aika hata kaim forenga atingilon ji udon tulenga ka jil inel undul a tulelan je wonin jidije ijabo
2: e lalak tarasi barabat asayne tinin na jamal yani na kibara na barafotai na worre kwa karok songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga suwa ingis aming asalloto inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawaga kulkaminga na duno por dungwe imbele se baslong a insika la baka ngamin yani oton sokki elen kirsingo an duo jualang ereja kibara gar na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumuna ere to lefi yidiye se ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyingi kwel di ngartum ni ma ngajirso naskin kala feret de kin kala fereta ja ya kin abay lono ron jap kya jiro di ngartum ni ma ngajirso naskin kala ni ma ngajirgo alanki ki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isban na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutu mo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mai skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skoye ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge na sekelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersin na bado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi o keljam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasu songa jilel hi pogas kawa na doga kirsin ba filani ko kwasu songa jilel ela zakai na ringin nan ko itia resin kwasu malumata tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajjanga ka ndolan sabayani ka aluno dogola suki kan nasulla ka ki kanna kundi balan dolo kurnyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal aduta chwish fi maran kwa ba le ka ortaba yani in le songa ba le ba kain doga le se ona itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji wona kiun badil abaya bele iuna ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani na masun jwal o na lya aba dengin jago namai awi ya ouna lya as anu bajuru le sai mana oyi karo dile apa an mara utonga kula salu mawri naka insani ko yang ouna deng arra aran namai le awi ken tenga kinle kain do kola su songa gasren ka ouna wazitia ke gafale na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ke na kedeng iyan ko na tines kain baran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin den no si yani teletin dagi kelasi bon kidin amo kidin abo kien koron do ba wi niski tulim baola no surse a hemba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koron ja unas gafala jwa gafala si jile nga zamin ba ji si keli jaw eren si jema jibba yese bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay la ye jiskeli fi alala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafala kwa na jiro ammo aba din dun ke gafala kwa ina jaba ay duin du amangi ay suso ngay ko enna mangi ani fi nes gabara belen ko to de ngir bata santa wum dala to ngoy ngoro joro ela diele en se jalon okit al bayina surusin nan kilmanti ngina surusin nan an kindo la to le burnyo kin na makoy un se ngena waisan ago wala ko ngo se ngena anni onu lo to putta nin ko embirsin ona ouna yani daim ba mal ko alan ela yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kain eskain semi la annana ki kain amonga lutonga le songwale kirsin boru annanguo nga si ne jua sanunyani bantuga jeren ak ane ay kaljena nunjabun ha kesense ele siki incomingal bagi maranki amonga si na kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fiana jama girai fiana jene kerna belerisingo bakiting marang hawilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmaske ba san de bele se julubba indok na mata katini ya sanki orrendio kai na hawilen kana dan orresi kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke nga kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na barase dos asami na tawas aldela otto tinyemeling ini esan kuin senga ago wala esan kuin wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo deldim kyan karo se dire iwiti ne biru su duire biwiti duwa ke bal barale so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwanu kuro den iyang teri duwa su nyi ba basla iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunje asai ki bara na bara fotay
1: bara fotay bara hadiya to na jago ini na donga gi kanni sunga na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni sunga ba silom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane namma ingizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marrang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko dele jingiri alandiri egini jongo wala din suru ngazin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana ma kwa den in qui atto den ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lombin gen ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti won dirro ana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kiro koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yala gena kaldana ay kawe kin nyettinji ing marran diriga kungulba nama ki gwal azayin kalung attondenti le al kwa kan na lom vizis kiwi na dora tele kela azayin imbalung erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis jundi alangi kelis turin bingi ne lom vizay pibana kwa gini adem fiani kaldana ayikis kwe marran ezik amen al lom vizik bagi ba na lom fizi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den domborile irim memfya ki alken irimole ka ina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang amin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom file terikawe lom file terikal na jitimo kilal iing na ferra alging ay kawe diri le kungul manat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulas kwazi nyatini tarikawe baru okilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kere kawale nama wezing ingwa war kwa kilale lomfile keton war kwa kilale kila ayi kiongkuro lorik akaneba kiongkuro ayina kawe ba ala aze enkuro keng ala ndele kanal marang inkawe lomfile de domborendio kere na aso al lomfile alkianga daimbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kuro ilale e ngwaling e ine ki ken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana eura ngale jundi ba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndiba ine araile kele izale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alangezi kurroke ini alang ayi uro dirro kele da kenin adan kandol irina kurro akayin ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial irina e lomvi namaki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirok la daba war kwa di bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ndi kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa ndora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na ndogo abo ngo kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti ndi kin no ki nyetti kikiyong ay nga kinsongan di ada kain tuya na kwa diyo nga sabi ngo kinyetin di kain na lomfizi kiyong kilma kane na dirre egin di lomfizi ndero karikule namang di lomfizi enzi tarifi anasin kwa na al tin diyon tintana alandele de bebela asoke zame barafates amin ka ina ning ayri naman ningis belang kien karikwa wa

ministry aw ko beranga ki nyetti de bene kelbam beranga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe na tizikali sur wayne kwa beranga ken kengras makakar gido bel nas bi kamber na maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungin kikyon nyurunwa na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kurosonga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kurodentemel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira kolido na lombizi kendora kaulido na inzi kamina taatas kwe ayinin lombizi ayinin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane na kwa rinazi lombin na man kikine daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majara king na kila lombizi kiwe na kiyon kil mas anay fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyon kil ma enzi kwe ati kuzi ati keing alombin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen deng un dine keing na maki nkwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo benes kwa nkwa diyo nga kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombizi dora kawle na lombizi skiwa na en kiwa na en kikio surunga lombizi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lombizi tarikawe yidina lombie karake ba elombie ken kaina dandio ke na e nieske alan ken dogola eskirjinga asoge dami barafates amin ko imberanga lombizi tariba kina da balon na kina da balon lombizi tariba na en dorantie vale asoge dami barafates amin ka inining ari na man sawata ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amin.

0: Good Fali. Wogeren.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi sega awaja skin.
1: Manse kusya kenge ba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le kendeli yen sawat.
0: La la kira ge.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kile na good in teya kaya bi aji boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyal kurungas lo kiri kibas na na mishiro kira kaba e.
0: Eh.
1: Eh tamu njeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: Yi na yo to do la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yi ge de yiti na.
1: Yiti ge sia.
0: Ay ya ge jina be la an telefone ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien de rubuna ki na na babba na bargiti bargiti ki ge sia dinga do ge surri nga skalumba.
0: La la dilom bodi la ani ya rimen jaw.
1: Eh.
0: Ara ge ye de ani na to bugani kama ya la iba.
1: Kanye ke ngota korola korola ki la de ndiyo ke lo de nga ba LNS bargan ndiyo ke riye.
0: Eh.
1: Askawul be ile el rimen ka za ta ba surri nga do.
0: Eh la la ko sia ge ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sinin wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arang is gizia ni fi
1: la ko sia ke ta bunje
0: ay na ma wala lang wa da burgula ko ling indere
1: e
0: na ko na skabir si u gwa na ma la nin tong go war ba bin tong
1: oy le ya min wul war ba bin tong ngane to
0: e arang ila da en gudi la ga bon go en tong
1: kala ta bunje corona kal jena ko e
0: e
1: ah kala si juro na ma ko ma
0: e
1: e na gal ah burgule ka go
0: ay ko si
1: e jel na ko
0: ya ko
1: e aji burgu
2: o ya
1: da ji ajandal nya kai
2: ay kai ay na ka kiram
1: ka kiram ya
2: ka kiram dawon
1: aba ka kiram dawon moy
2: ka kiram dawon ka ba gal
0: yana soran dum ya
2: e kangal ba bogore ngol ngi
1: hi
2: ko inka ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: e gena maransa akinan enan kiri na ba silo ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de to mo inuma
1: la ken yarta kasa ay kira tinne ja chewe na skiri jalan ken ko lu pete pete
2: e e gel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma kan se ro ka gel ye
1: dingara ken yarta la kasa jirgo
2: kan bat ke lia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: eh
1: na
0: la la ba du abe du dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan ay tin sepi alla kal de
1: e gala kikan kel ye
2: eh yago
1: na ma ko la la nga ko ye
2: eh
1: na butin ko ago ye
2: eh
1: o to kan dai sogi wu ton ngi
2: mhm
1: e gala ma ko la la ko na wu ke ay kira le ka wu dol fale ko ye
2: eh
1: e gala nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko intara nga do sa ke mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi ngon to ngi jwa mang ke da bat ko sin dogon de kira bat na ja ske mang eh to le ye wo do fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ga
0: din gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: wa de atik annan ge so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do wa salon bai ko e ne so re ka
1: tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang kwa ines kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: kan ni kwata kulku ni kuma ran wonne tare
0: si si na kan dele lengwa ken tuguri ma do wai aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai na gal den oren bate
0: ah den war balance
2: balance ai
0: e ka kan la karalu
2: ya ayo wo dolfa
1: yeki yey bibal ba kuin tarnga kayne sele
2: e genna ji a wo dolba ka
1: ki ga
2: e genna kan ki kan ke liye
1: e sey
0: asa ga ba nga me ji al ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: e gel ba en walan ke subu war urona ona itin ki an
0: ru na
1: koroma urum a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela ilan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang
1: e
2: na ke la ite gel kan gal dan sogi e era ki wo ndong en den al kanina dan marais gut kawiye
1: yang
2: eken na nam dire ken na nam ket ete aso wo bon ko nden de laye
0: eh
2: ram war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bon ko e bon ko e
3: eh
0: jailaji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na go ding ba wala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni yaba
3: o sia do so apai mang
1: egel jabi se kiringa do ki otto ko kulgel
3: ayo itin kel kiringa lo
0: ay kingena to na ne na good vale keren ke na good vale ya burgu ke good vale dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ha ta
0: ai na ai jandarin ji
3: la ka kiran
0: a
3: kiran ji
0: ka kiran jamba
3: e na magal i trikagil
0: eh
3: e na magal eski la ron ai
0: la
1: domi kusya ke ba
0: ai na maslilon gwedika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Urilola abibalum sa Yesu kari.
4: Urilola abibalum sa Yesu kari.
2: Urilola abibalum sa Yesu.

0: El kami
1: nankagila
0: ken tulen al den sur le pia
2: yeah.
0: Nankagila ken belen al domboren dio
2: rimengi
1: ya ne duo kera bezin jisigo
0: lolo kikanos kwa sikam
1: kina na ma sai ne nangal kandu na makan nas worre kwa sikam
0: inne ngalang inne ken kam asak din kal ngal
2: lolo den ratu lejara
1: inna ba ye den belen
0: sizada
2: den ratu lejara
1: asak din kal min zene jina kano kiko gula ina ganna gerdin mazukiya domo kwa kan
0: badba
2: egel
1: ya ngine ken do mo kwa gala tori ngila ye ilo
0: wena
2: augila ken majira gila
1: majira augila wena augila
0: kido na men kan asa kiwi al ye herai
1: nan al kire
0: nan kel kami nan kagila nan asan kai orre kwa si kwa
2: al orre kwa al kwa ri ngi ne kela kami ba
0: alan kel kami
1: wala akagi ba idi ga ye
2: den jigili la lo ngalan kikel da dombur si kawli
0: be
2: ken wu wesi to len kagil
0: badba idi ne de mbele
2: na ardenga
0: ye ne de mbele ne dona
2: maramba
0: ne
2: mbele
0: kwa dia kain dombore si doka kagile ba ailong
1: maramba ire
2: na ke ngungwe rogai ba
0: na ege no nunjumi na sa jolba den dukai
1: na ba nje ma sa joli ba
0: sa joli ba al diogi pisi na domba ina sa asa asa dogan de nyoke za
1: maram dio ye
2: ile do bodo so simwe ile ru
1: ma ni na duri wo ye si
0: duri wo ina na
1: mi na na kwel ba mbele ndu si kala yani jalusai mugi na ning na ning wodike ki gavale ya dimbogi na wodike na mazilla gi den anya lighting kuziki den anya nungile kiro zelit ki den doga nyoke na man gwala la la la kasa gi den anya raza tor korkia den nja wel balangam gi den zeliting wala dwa sa uliti ba
0: inama tarre
1: inama
3: nan ok ya
1: inama ye za da inan ala sa ki gana den ngirzi ma
2: ya di kasi wesi loje tolla biyal long da ki sama ina bor mar kasi wesi long in asan samandu le so simoy dogo nyoko le so simoy kika
1: ah dogo nyoko e ka o metili
2: ak in e ka kan zeral metili neskaldi
0: na so le so le gay
2: mar nie argi long imbre jay nga ini jay asan kel le skiwi jay nga morom auto dosi al jay kanya o rekwa na makareli
0: na ma den taray kan idin na RBDC juro juro urunas kilo uri na junde pellet ala ngondombore se pali na gal si longal lompi ndombore na jawre la nden dio jegil na njamme ngal le jitti jikal jegil
1: na ay si jiwa ye jitti
0: na ina me ma kwambe la ngakel am
1: na de wore do lo na ji burgoise bele kino kala on ko na de bele la si
2: lo anzo na wo mo ngwedo si bele ke
3: do burgoise ye do ke ma maranel do ga mamang nama wala la ngwagel na giye ete panga ke la sa woro ke na musika e yarang pa kamel ele duo ide kara la sa kwase imbeleng impanga se asa boli asa boli bay induo si gi ka duo je se la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sa kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin polines am
0: ele sei yela duo se imbeleng asa joli ba yes long le douciness iya na ma ko la sa nyadi ti na me sa ngia jolo den simi
2: den simi
0: na sa ki pelle den simi ngia jolo ba na me sa ko sa joli ba ndutu le sa pelle
1: asa ba ele digi si joli
0: yele aden ton dio am
1: la na me simbe sa ele digi si joli
0: e le si joli
1: si sa joli ba ka nya nya na di samadi
2: ida sa jitti na
1: ki du ger lu du samadi ki banya lu du na me sa ko sa ba ele banya si jamada sa sa simwe mara in samasi abazami abazauli
2: alamas diye moye
1: alamas mushkila ba sa jawli bani haya
3: nakabat ka sela ngi yela
1: bele se jamaibe ya kangi singwa sa jawli ba
2: e
1: gana ja ba jawli ko ban jumana jamal na men kwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura ba wal den kila la jil ba maran alba nuyi jana jegi la ko zamale nga
3: ne impanga gel ka sal na men illa pe ela
2: ya kadu ba zlo ru mo ngwe do si beleke
0: e
2: lole
0: ji ma jaram bay na mako en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
4: ya dombi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide na marang juminzi abas jewdi manaji
2: an
4: jam ay wa alors ide gi asin jewul beresi
3: do kessire
4: ay wa ila jewusi namay ila hayres ya ila bam namay ila ni na ya kwa sia

0: a kwe da ba a san kwa
1: ila sai kan san mun yi zikalan
0: aiwa ka ni nan
1: da a soyi a soyi
2: na ke ke gaba la do kiri kirin kan do bai kiri garin
1: ni garin mari ke ine
3: yeso
1: asan ba tolla la na kwa wala majaran man dolfai na kwa al ingwa aba illon zakiki ke kirgin hille naki kanela lo di ko le kan ni ki alba pi kwa kan
3: padba
1: inyela yi al auto ki kanakaw
3: songai
1: niki ngame nga sakil lom fi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na lo di ngal lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ila panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na me nyame la la la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
2: jika na jijegile la
3: jika ngai lom majaram bay
1: ajila ba
3: firge ida ngorele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari idine lompin kuro songa ge ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa ngi ngoto ing yanga se do siye la duwa la pi nga pina anguna sin deran wedi hilla dok lompin ko ezina mas ingwa al hirangan hirrei dinele na manjado akin
1: jato
3: hilla dok den dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompin ko ya lai
4: nagal kan dikke jensa ku fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
4: egen
2: tak dombore toy kwale bo
4: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
1: egel de ngai ba
4: na kiwe
1: dogal kan kwela le
4: kingo la good valley udongan senga ay mberanga dombore kwale bo na udongan senga
3: ineke
1: kiwe egel sangi galonye aliye duos dombore denke na igis imbereng abo borazan udonga senga banru al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
4: ma indigina ine na bele na al duo bi duo den suri ti ingwe lole
3: ye kan do gine bele nke
1: mara tu rigos kwasi tani
4: si
1: kwa kerengan si rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel idi nejijang yesi jalo
1: tas kedeng
3: din tas kedeng ki duongay ba asak insikal nga digle abas ji yengin kalnga yengalin sikal nga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga jawre
2: den
3: nama den jiti
4: Egan na gud vale kaba nera la sa kami ni. Yani ye lonzi alongalge. Marangan duwe ne zizi katija. Kan duwe ne katija ne zingwa alba inzi aba ilelejo. Alba jitinga leja.
2: Egan na jim meram to la ilo la de do kring kawe. Ilo longal induan dem bele songa se wala duwe tinga legi ye na kenge.
4: Makanya induwe den surizi inzi in ilo ya ina jingel be. Asang ingwa e tori gal alkang. Yani bele te bugwala songa se. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sana namas juro ko ilal keri ngela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
2: nakidik dokke gabalai no wala son orre ko te kakidik na do wala sen agwe jikela ongal kela alba wo dol ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
2: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik undul na kor in taz de skrit dintas ki wong neji jawngite na ndon dem bele sekel jamna killa dum barala jeriti ba kay ine karal
1: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yeng kwa onre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarmay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore batogi na mara nyen ke ala ngi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba ya intogi wala namas jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawuti ndem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kele na skanyi kage
3: toge
1: toga iba ye nema ensi na kangare na iskangare le anama ke na smarting se ke na skanya na skongal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngalande ngara kar nema sekel e albo ongalge maranga ba kawu sen sele ne gila don bere ba togi
3: ye ye ade dogi ne lang longe aba illo ne king nyedo mo akwa ge do mo akwa isi lam bele sey wala do mo do togi
1: kangal jima jaram bayne
3: indo perjay
1: aba jagila kin do mo akwa sa swage do mo akwa na kania na
3: lolo do mbore nga ki do mbore nga min ali do mbore al kile
1: ki do mbore dora
3: ade do mbore is kile la ye
1: do mbore is kingal kul sur sur tok leke
3: e al do mbore is kile la ye is la bele so sey al kilo mbim bereng wala togi
2: na is mbere en so sey ye
1: awe
2: na is
3: ko ko so nga bele sey
2: na illa tok
3: togi le so
2: illa tok ela sa yalo de ki king kwang ki nga yawla
3: na ila dentar ray
1: na se eria ke ba
2: egen
1: na gel do gel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridi kena gadi bawo na saida as jamba isu wala ognalma sai togi mbele se se ala ke li ba ina tigi ganna deldi nga kene ngaw kina won ken do mbora kena ele ki ba san kayin na toxic sekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
4: an ka di mbele gelam
1: jela
3: ka
1: na aylon kalta munye
3: ka wel alan alan bele kerswa
1: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene ma son kwa marrang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgi ngo kain dentas le na ken kewa don pin ken kewa missing yasu ali yengene nkiyo ngasi te piana sin kan kusenga jinya
1: soy
4: asoy
1: asoy
4: mbele songwa jamari
3: aba herale kain bakilon pin
1: baskin kirgi
4: mbele alji joa yani songwa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevin na ba dikole yanga ma du ba injana warin ngilale ngwal alal tirwo jile jange tirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
4: ne ne ma injigidi alan ine kang ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlo azake mba
3: ine tabun juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
1: kiwong
3: ne kidain tasle za kiza
1: jirgingo skai
3: nansile kiwong jirgingo kai
4: nene enkwa
3: ki
4: aldele kan
3: nansin jirgingo kan ki
4: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
1: gela ba
3: kergel gela zam
4: ouja
3: in nama den perjay a na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
4: ko izni setting o zandilenge la den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
4: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
4: aha
1: alkikien kan Nasien kirging na kawu dina ruba ngako.
4: Ouja.
1: Kipie kwa kan kisen sen.
4: LSPA LSA.
1: Marang embele bele pui.
3: A pui inama ges ay palidi.
1: Bele pui.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun teye ndijalo. Aba jundi ba dalu ndio foidi. Na ora si abajel na kisuru juro. Bokoro foidi na li.
1: Na peta peta via.
2: Na peta peta na yinyo.
3: Den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
4: bafingi
3: dina uring
1: ila na mayene mbel pie kwa kan
3: ila na pedu in nama den taray nama ingo ke ala ingo bas
1: ila al kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata teyaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le na mas kaulina tane kaungi
3: Na
1: jitina bo. Na tindilele ka ngi.
3: Egal. E nama pier.
1: Na nyarta anja min ka ngi tani.
3: Eh, bi ma jaram bay na ka yungo gi.
1: Eh.
3: Imbeleng lom piale ray. Al herray. Imbele ka kirey lom pien herra. Kasmin. Ngayenge nama keringi la dombore ale ko dombore jolle. Nenkwa al hirake na adila dulensi na dual sina wona
1: apiaba
3: ye nes r inneki al buruka ina saraka imbe
1: ile iraje beleng kan r iti na ina lomba dulengi
3: aywa
1: na na ma ndingi la erasi adem piana ela na malli aye na dulen siki dual fiya
3: domi
1: ila erana ma dengi
3: domi ine na masan orre ko taras kiwe a azaye ndombre siki ngana kuliye bana kidiem bagin si amin ndombre si al bouli ne bagil ayla kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
1: ki na ma dain kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko balen
1: na dain tala al kaimbar ngage ko amasuli keriya dain sabba oren sabba
3: del style na dok ini asan ore do sinjwa kayin ine kam melompi herai baru dai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayan la te yendi jilon lo kayila yeilompi yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela ile lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
1: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kayngis belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
1: lodi kole la jamu
3: lodi kole la jo
1: asoi
3: pellet di kole la jo ba
1: asoi
3: den di kole la ba
4: good vale ga erengiswa in wasia pa ne huki ngazini
1: di roy
4: nang di roy do fi nafsi logi zeni na good vale ga wa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we alwo ge yetaran yen kwa yal ke jiden to bun
1: yen
4: to bun ben jal ne na gola sagari
3: baba
4: nama anzing in domo in gago hatta di duo lote yele je nama yen gwal ile duon jain zo ngata raizatu ayete elela
3: atele
4: ele duon janzo tare ele duori giala ele bana talomba kanja lomba ni dio kage zato
5: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endrem soring era wala ringa mara lombi inas kebal erdi kenas gete
3: no ketias kebe
1: yesirias kebe
4: ketias kebe ketias kebe nama ela ungi in jain aljin wal jaila jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko sunwa gen duile kere lakin maran duile ala ko gul
3: be lialam bo ru kallo na kala wasa alu na kala ko
4: gul be gen
5: na kala ko pie ko yenge
3: inzi belanga salum ba
4: egel nene jidele gen
3: mi ana me ko dai lo pide lo ngono ko dai salum ba egel wara jangel
1: egel
4: ne jidi suri ngal dele gele maran jode walan kin dora yo
1: yo wari ko jaringi
4: ne jode ngo jaringi ba maran ji jode ngo kan ji jode ngo zan di suri ku ronja
1: ma ka ba
4: ye
1: jaringi ne berngal piro njanga ba lo neska ki kirgi ne ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgi
4: ma gut vali kan uke ne belenye war udi ken na ne gizi jundi yana ne ki suri ngelling na erdi kene juni ne ki kuonjeli
3: ki borai
4: yal ki kuonjeli wona me ene jundi ne jigi dora en senjani
3: ki borai
1: leila
3: la tola ne njwa leila la ka wala skumel bawla leila
4: na la kumzing idina leila si ka wari la debu
3: e jum ngi zatol
4: tole kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming di jang wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsing ina hasel kirsingo e resala di hanale wo inal gi jijwa kindo mangale jel erayang wo jundi gi sat ding eralene yon ko ninal ye domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sunga se al domboren dioke king kote yang jofo wo dang borun dio nyatini gwen o khasatan dang wore kwaling a sog is coming ne ki borag is coming idine ji dangun de fa juro wo ki kwelenang dang borun kwasi ne dang worren kwasi tayen ko injinet jalo alan jato ki malukutele kayinkul ikin kona ne din ko en kona asajagin yake ba isamongwe.

0: Sanadu Kenya, Kangel Jamqua Dan Bernamich, Orang Uduan Jale, Na Ine, Nama Danji Wembeling, Yanasa, Quataman, Wakilin Kiik, and Qua, Kilo Fukanga, and Dan Burusi Kabe, Nahata Orea Kernazata, Kilo Fukaga, the Dido Kenge, Na Kikwa Kulko Luasi, Na Real Dui, Na Ying, Queda Sam for a Senating Gagel, Na Di Oranaka, Dilu again of the Kenkang. Na ine na makwela la mayro menzikingo mandi kipora ininka alanki a wikana dan surusi kainga
1: e kipora menanga nginka asanki kain surunga sekalung alkikan orre na alan zongatara kan banalo karakar alan ding tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama ilong alanki surunga sibagika dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidog ba una na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel aileng jisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo al kain del dindio an iskang ba uno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lambas imbalong al dientari idin baw alang orren teyeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel esen gisi en tulle ba uno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wona perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen kobo ba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karrakawya na nama yeng ko lompin don ga kay kuruno lompin don ga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas enkalon in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji to kan kona kain non toge bele non toge surun non toge orre non toge alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo a in kwel ala menan ki suru si ko ngi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elen un juengi ine no menang en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordo albe long inaji na azaezi uya ayese denga yo albe long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duoze abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jua ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke ye tok bang na ke ye bele tok berseng nang warre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala sur askirgimba aba yeng asa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur maging ba kawe idine en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang el neski asa tebun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba en ro asa kerin jangwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel nama bau kisina ko sage na nyeto ga jawe na bona ki enje na inak na magal rose dem birnya jundi ka ngun jundi yi nas ku roke na kali kil maske ba lan kali kil ma kabo na surnga se koenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin elang dem buru basen ko
0: Tulay, mayram bayan dok nas ini loy leh nantara. Zirsingo nana magali netiri karin kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale nama yang tombolin dagzi sekelkan makai nga nak dok gino kerja kerja.

0: tane do kinga kan ke jam kwa da in barnamij oren wudu an jare na ine na makwel anan in kwa masana pora ki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek gizi ki na dingin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndon ake erel dindon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai da langa sai lori tiri birtin wai da ai fa ila ai ya pa me za ta kwa stungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurre kinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firjay na skikelel ye donga kai nakaduin surule ayin kala dele ya nyalan donga a wala yenin elnes inkwa alki gafala alki jiti a maraka ila jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nyalan kwa namaska kwinkit wa alka aming namas ingwal illa jong nabatar mit innenja ka alambay urung innelang bayis ilong alyei donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na on na tongdingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye imbal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in nama ye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kulo ye la fingi dina simbeleng an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo

0: di ay bazatu in alki ngudon nga pi ji asang enjalun do alkin si fi naman kurung idi dok si kilma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alang in nelang jaso idi nel lompi ken dom berele dok inyang kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw ji yesi asang jawringi na alang bero na abas jawi alba ji alba asay na alang antong kaungi in nelang asang in nelang kalung kain do ay la inni ba alki kanines kundul ki duru alia bawanas ka na kasi feldin fianas ka alnga bana elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi eria wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari angel ba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi ding ina dileke na abad duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwakat ina na abana ba dejang wala abagal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka namadok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iwura nga jijurun na abagis jisi niw kounge nang iwura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sipagi ka na kayeng ulo nga tabunjol
1: tulay mayurambay na dogi sinantara zirtingo yani ala kika una donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda nguru kenyi na karang laba ka balu la derti eta man pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwa ba na ele due yegi gi er ni je ba jero ba ye le man gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as ker kinga na dog dang girsu in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

Bago deregi mitille kuingala. Dai mitil ete emelen dayantok lo ala parelba. Na in mitil udon sunga deskul nike dok. Ado jinjwa dayantok lo ala parelba. Emelen ine dayansi aiba al belen lajin kwasi do kwasi na belen duotok erisi tagala nga jaba illa kwasun wago na ba lo na kwasun wa to bani ila risi ala ba warba na nasbage lagi ama du to gyang ban janna jaw na ma tarige soye na ma jundi ma la yin na ka wo ngangal da yan tok lo ala pare wa ine kine ma enkwel ki al kwa kulgi kanane yasi ki la ndan bele togi wa nyet alang tare tuleka duo al marine ndio ke al demle ke na duo al elengale kain ne king wala ta ki long le kain asa ki kwa kul kanu tundu ndio ki king kwa kul andan bere togi alang surti kelin ke len wa duo al ba ritire kane ne jeb jebi alang ma surti karin kare nama ke ala skrin jerel ela engal erdikane rang ami ne ine ira duwe lalang ye rito dopi ne duwe togi na baden surin kwel ananye boroeng lagi ngaba kwa kul ka ngena diembre togi na kwa nyet alba daimore kwa ge na diembre togi ne alba duo ela sigiti a giro ba jisine jigitia na duo ding ali na king ala sine na jigitia jisi to bena jigitia na ni jidu to kwa mata java na jami na boro jenga ana le king ala elas kim ne jiel boro jenga al ni jom

yola na kila kwa ndiye yo ne yigi mbunwa nyetle al kona ke gida kwa we kwa baloto king al baloto king kila wanji mbuna ki mbuna ku toge ne ji an ne mbora jana ji yona kila kwa ndiye yo yemba ska na ke ngala bambu na ma ila yi na ka yi uwa ngis a angal da yanta kuluara parelba ka si la nun sungwa loto kirgul al ba loto kirgul da indarang madarsi ne matiyan yaro di matartiyai na ilain yaro na ji ka kireyan na kaya songwa ge na tagan yuru na indren dog in kama sa masar kama izana ji juro king alan die juro na giyo giba dayan tok jam king alan die juro na giyo giba dayan tok jam a jidi kilakwa bayan kure abay yen kwere alangi kure ya long abay yen kwere alangi kial alangi kial lagi nga maji kiki nga lalo tok bang aning diyan diyo kunge kila di diyan diyo kira nga kunge kila di bakay mas kaya nga lalo kawrali naman yen songwa kini yung dalang numadui naman yung era na kwa diyan mata titiyan koro naman ilayangi dual minjang mung king kwan diyo jang dal minjang basin bere tulay yundul king kwasi alang loto kini nalan diyan bere togi na area sa kain ala loto karutya na kwari kain na kareli na sum otake al kwa la tares kwa ang kawaya na irel na imbereng ilay na la lomba na ye al irel wala lang kapya rudul ya asa burwa keba kapi aning ong na kiyang otake isu aning ya na kira kwa zatu yeti bas kalunga adin duye al dai la ota ba kira ota si asinge ma ye lea alas al minga na kemo da ya kira kwa bezi kere kule nje kalna ye alinge baden diongi na ira da den diele sai basun do kabe na ma ira yi ki au no surin bela kelkam na au nas na lotokam na duo au no kemo putto injirgo din surti king alan dio yerengalwa alan ka kire kan na namanin kan na bang inken na kaya asalo to kirkere na mai lai na kaya wo ngi sangal dayan to lo ala parelwa kaya ban songwa ke na lo parewe na ine do ura songwa ke duo al kuro na burkere nya ndok yero bailo na dayan to lo aparelwa.

tari na ko yanka dog basing kani nakain kwal loto kini oroto yung kwa na kiyo mata kaya na mo yenti yung tara sa tulle kawe kwal surin bela kyal kame na surin bela si yani sadi yung kawe na mo loto kawi na kiyo yung tara nga loto kawe alang irikyal alang ayu duwe na bela mo balo duto pi dia na mo sasong na tara pi na mo toyong walang ayiripya na kiyo kwa kena siya kagila oraya sa unga kwa kundura na loto kawi asa ariri asa kumye namas kanyal namas kege tarikawe namas titikame na tarikawe namas king gas gisa sumay na yung kain kwa namas kawe alba kol ba kare sursi kare di na kare ng tarik loto tulle kawe alba kanyin namas kor kindiri na sursi king gisa ita asa king kitia kila sa kwelo ila si king kwel kwa na alang kung itulang kaulia kung kwa al injil al nakuro al min ko alang udo ang kulo to kaya dual diimbaran kin kinimbar ngal oray to kadakadakige kila lang kin udo ang lo to kaya sin alang kakiling kina kaya asal lo to kirgul na alang surin bela kering kami alin buong bela kwa alang bela sa tulang ko na deng arakarul na sursi otang sa kulo libo do kimbara ngeta bu kay anang dala jagu kiyo motasi ani ndien loyna zbouri na tare bo ban kudlen jar sen dalang alba yenkele alba yenkena kilnie na kele no do winjwa kina yenge kay motana al ni na kimbo dagi ma do jula le akwas kan nga endu al ke entare kawa na sa ota jula na ai jikiweli lan kila ota le adile ba longetia storia jangaba ntana saji jangwi.

0: ding na ding aya wena digli mesin beleng beleng war ku aisa gmail ki ngasi aisa gmail aisa beleng aza kiki indik tili nena l'iqtibari al mesi iqtabire kenga na mumina dok aza ngina kanga imbele kasmin way missing na imbele aigis beleng ala kiden dorajo in aisa gisim palidi asanjalung gwengi deng ale di ngungway mesi asang gisigis jofo en nama yei na dele kanina kirsing namaskay na imbele ka shuruda keng ine na al ima ali longalang ilzama genang ja na alang ja ay long asanjalung kusengasi na jayengasi biring ereng kulumping ereng alkeng kakirang age na alang jel na kuna kagil nwen kwa dik al marifay ale nonkwa ma'rifatul alamin haza ingal deng majalung asan jalung na degal iqtibar asubu no esin kwadu galle belenga ke ingal tumu jona jegil ina nemas palidi asan jalung kangungi na way na in allum pimbele na lum pimbele al deng hadab sesele al yai al masi way na in al deng jawla sayya jawla na deng ule al yai ne gisi deng iqtibar palidi al lum pimbele na imbele al sadiqi na in lolum ba al pie na al illung ki alan yesi sekei alan sengan senga kagil al domborele enga na in al yei alan kiden dorako na alan kiden dorako ilong alan sikin udonga si nyet tes teska na skalong al yei ne spio palidi ngayngi na lompim bele ela na kangung ela al iding ela zon kwasi faso kafara misi inden tarile na ingal belen sey na kikien kani tabungere ene na magis palidi ailong ki alang ay kana dang adaf kai ne ye ka ngungi na way zeta to yesu na ine way ay gis belengal kai jay ngale ine na mes birin falidi na ine na mes falidi alang karar ke nas jalung kangi al illong alang intorale jay marra doka senga senga ge adiwole na kwana al kenke kiren ke na inkriya al azamon al kiren an tulenga ge asan jalung sengale awule na mes beleng ingala lom balan senga sengale tawra jay marra alasi tenga si pie ajoba na alanki dora tarazani na in alding imani ne disipalidi alanki dora jo sengale alji mumini ko jang disur namaskay na belengis alanki le ka go na kin dora aljay asan jalo wasan gudonga si ki senga joba na alangudonga si ajayile nga joba alangudonga si sejay ki ngal yenge senga senga na kin dora bel dora duidia alompi lompi ko kwana in alhusha arba leko na deng aya sitale na municipality in al udonga ge alan ko na kagil ay gis belenga shabi ay duidi na kaanga na adam al maarifa kenga inen mas pali di asan jalun illa al urtutuke al rais na mas in belen ine al mutallabi al asan jalun rais ay gis belen alan ay jana bolis ay kwa ila dorale na in ay za gizi di hada fali kafara lil misi ay gis pali di asan jiu na inen na magis udwa fali di jalungin korangale na shaab Allah al indelan beleng lumpinken kuldinga alan kin doraka niya na bele inal sey na ingalum ba al piey ki imani ngere na alan kini ka na kilma kayi alan ki indora tarasko na indora al doraka kire na wari mwari na inal elani asan jalung sengan sengale na in al yey asan jijalung kuldinga nyet aylong alan ay kayin na in al jiddiyey na in al hasimi ingalalum ba al korongi alan dire kay kibora kela asan dambira tabun kago na al dengen kela nas kayna kirsing yeyi ne en kamera warin warle al jurike na deng awle jawla awalan adafni thumma al qiyama nanako nak gil ay gis belenke alaqa ay sirije ga senga sengale ene namako nak gil ene namas en kwa kafaran misi kangi al mumarasa ines pia mamudien mesihi ale asan jalung na inal ijabai al sadiswa tarra lay basan jaluna tabiya ina lillong aldulding kwe asan long way na jawla ay long almod le fili na in asan udonga songa jalum aglaba la hawale ayse gizi palidi ki ruhiyang ere ay gizi palidi na ki wayang ere moting ere ay gizi palidi waring warle na dafining ere ay gizi palidi asan ki udonga nyet jalung na in asan yin jalung al kafara ay mesiing na kiki indora ay long alang ay jana alang ay janni na long pindeng kalima ay gizi beleng ki indora alang jijayin na indora aldora kakire atik na in al din suri al kusenga pia na ingalom bal kote nga gena kusenga pie na asan jalung imbelezi na kilma jaji al dulding kwejang asan atik si jalung al yei din sur al yei na kuse al way na ina nama do kona deng tari le kagina den mumara sale kagina ay gis beleng adafni wande ken tari nga alefi na mamudien ere masihiya le ay gis beleng na kekien kora nga kika se kere ay nin kwa mamudien ere na ine aisa udwa kene zauli ni marhaltan na ine ki marhala nga au aisa balidi al dik kene wai dig le beleng adafni na au le na maye na qiyama beleng na ken al udwa nga auge na kerita bu ilenge asan jalung din jengo ailong ne inel muminjang asan jalung ne kin udong asi jirmo kafara mesing ne min kikin dora na mezin belen dik almot an alkhatiyai na maydin way alqwa kusenga kawe alanyi elna waynar rang na au haya jadida lelbir lebirullah in namaz dogin palidi alangsi teye jayin na kilom pingere jayin na ine mamudiya ki koro almesihiyan erele namaz dog war palidi altari asan dogin jalung aldog yayi naski dwayi mbere beleng na ki jayin eregis beleng na in namaye naskei na resindele na ina namaz beleng al wayingis beleng na jayin diwo ine namaz palidi kilom pingere na kibirin ere na ki defining ere na ine namaz tabir kenes palidi tawrak erele al waying ere na khatiyan ere na model insanin kuya latiqi ay weydel kiki yaman ere ay gisfalidi na in etibari al tawrake asanji jalun haya lilbir ay gisbeleng ya kilom ping ere na mes palidi asanji jalun wa diwole al beleng an senga kei na beleng an senga liye na hadab mamudiengi masihiyan zatu na ini asanji jalun alansi beleng asi kise ing ajaba na ding etimat liyosu al mesihile alang ding etimat aylong alang wayin si jalun na ila aliya ina dengin kenga na mamudiye talmot ay giz beleng imbele mamudiye lilmot ay bele ina isan jalun al giz palidi al toya keying misiing erele na kira udonga al mingwar kei majdal able na inyan ina in alanki kia joki indora na indora al yey jayntule rumia sitele na deng aya talata na arba na maskei na rising imbeleng al kul kusa kiden dora ki mamudien erena skaula na in al yey asan jalung kidin imading erena din tariki lomping ere na in al iqama min al amwal say jawla kulusi itnen atnashar le na madog imbeleng al ki ngudonga awkein azay ni maysim beleng al maqta'ein ki nay belenga al dele gis bar gis palidi na gis ay sa palidi ay sa mamudien palidi na mamudien ay sa palidi ay sa koranga kergel palidi asan jalung misi ki mamudie ay sitili na ina al harfi na men kamel taqtis wala korong jumni al mot na ma mot al musi na mazgal ay beleng awle na mazim beleng asa jawla aqamna ma'ahu bil iman na mazasa asa kawla kiki engal kya el kalingo al koro kabi na mas kawla na ina al kurwai lomping marra al kiki ndorako tayin jayinga ki wongale alan si inkalung beleng an senga senga al yenge al khususi gena ilung asan jalung dabnu wa qiyama ka giz min gisi na ine na ma iskein beleng an senga asan jalung kerna na kin kerna al kein alan si ji warin warde al bimba wasta mamudi al masihiya al yayi ne kikan na amiden kya ki misin ere na in al yayi ne misi beleng asan gina lan karung ine na ma squadu na ingana lumbalba kilom pinto ngin ere ngin kenisa ngere leng na kola kitay fangere wala koli bolis lolo al gis imbeleng kinyedding al etamiden kya ki misin dora na misi al yayi na day ngungwe na kidok al yayi na ila juri kingi galatia is na deng aya wenga au na sabi kani alan si keina kirsing na daim berales keina kirsing na kani alan deng kirsingo ene na maisin beleng asan kiu otanga nyedding ki misiing ere na deng weng ere ale kafarai na deng kiyamang ere alan si kalung kai na gali bimpia ene na mais isle falide zani ya na maisin beleng alta asir ke mamudieng na asan duldin kwelong alji duldin kwejan jedding na ila tari jau ki mamudieng ere alan ila ardenja na inal imadi na iman al kitari lomping ere le na inal dorai alan ki kiejo ki lomping ere na ingal kitab al haya ina dogin nam beleng na ingal ki basata beleng bi imaning ere le asan duo tari jalung ki lomping ere na in al yai na rimmen kawe ki imanin dora na taksil mamudia al yai na mujarrad kai al mujarrad kai asan jalung alan tiftakiri nga jen bayle belele marra asan in jalung al dorai na kerijulo isle salisa na mankwa inal lumuminjang dok al illong asan jalung kin jawla nga kage alin beleng asa mamudien ere le alan kike la dorajo na jayndi wo le alan se do jalung na kien kurro dok asan jiw na lompien ap asan jiw den majdi aylong inna mais disipalidi di surin kurro le na ikama di nasa yosu jawla kien den den turbale inna mais do palidi bolis dok na mais nkwagal kurro ge na in ikama di yosu min al qabr do kais palidi inna mais ruh al qadasa palidi na rumia digle na denga yongale na mes ruhallah alqudus palidi asan jalung jal muminjang na intari le jo kiki jang tuwa na ki jante ya alan birle jay na kilom pingere alan kiki ndoraj taraz jo na mamudien ere na in al jay haya alan dele taraz janni kiko teyang ere na mes palidi alan tikin dorale ke kire jaring na bolis kafia ale la den dorale ke rumia tamani ale na den aya asharale mai sin belengi na masi dan ereng ak kai surngai na dan ereng wai na in sabab al khatia angala nya den dung wai na ine alan kurte nga elan kijenga kiwanga birle kuolon ping na mai ngalan kikien taris kau na kote nga yengal kan kuroge na al yengal dan jan di woi na maraza ngi jalongal mabadi amma kai gazan jalong ine al ilm al nafs kwa kiza tarbawi na mai do kamya do gora kirsin alan do gora jurunyo ainin jurunyo na mai zimbelen belal 40% taqriban na ilong alan ki ngudo ngale kai na in al dogye na 60% taqriban do gala ru ya keide na in al gus pali di dok 80% dok alan ka ke alan ngudo nga tori nga kai kien to ngan kidu ale ina magaz nyet pali di lompi al kwel alan din ta sis di fikrale na mamudiya gerele ki mesihi alan di mabda tarasi na din talim alan tarasi alan taqdiya jay na ina di eng den hada finas beleng na hadamar hadab sami wala hadam tulay kimi sing ere alan ngudo ngale jo asan jalu yede ngoy aylonga na khatiya aylonga na hayal el bir aylong na kikin dora asan namat jalu ahdi wong ay beleng asan kikin ngudo ngatara jo kanisan ereng alan kusengale ajaimba kim mamudian dora na alan ngudo ngale tebunjani kimising ere na ki imaning ere na in al yayi na disipaliti tiing abajwel alan jang na jaindi wo abajwel alan dele jang kim mamudian dora na kisengang na ngal ding hadafi asan jalu al kafara misi alena den kafara afia misi al azimi ila lepia mozam ken gudonga ke lalepia al tulenga ken kenisa ereng
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية من رسالة غلاطية ابن الجارية وابن الحرة شنو يعني الكلام ده؟

asoke boraina ke borofata be lawre ko kigenja kergel e lobi lo albay e aria sang alanka kire banko akital baruntu le bayin namon ko akital ye na baruntu wale ke namon ko akital dog ye na de malaka in namon ko akital ye al tigen ale ke lobi lo albay aria sang alanka kire bang kisense la unaki bas ke mel e tin bitin dayen wore lo talke e la unatin pago kisya dobi do denge sitimel ten sogle namalogiyai nakel alan kirsing o kain kitali ene kere kundu na kirsing al kidge al daengo ring un sengan ken jua kidye al longa diyan kidai le urige na stala akang na kital galduk illo na spizge namaduk janyi kwele la una ro janyi nga a irelba kise na namaduk yai na kel alangis un sengan kitka wara dok alangi ki nga zitumol kain jorungan sabba namaduk kain jangan kitindien sabba kital kwele alanka na tabunja na asoke sabi nsonga irike burai kasebasi long kise eten tinle wala ken sogale altaring den tinina ela kise aliena skwa kwala karul kwadi long kidlal iting dorake walal gal iting pursake manning kwa kane atin ki ritang kwadi kawye kwadi morata kawe kwadi kwadi gal kuzuki kusunga kusunge kwadi gal gal kenginas kenga longadi le manning kwe kensi na diro engana war elba longadi masin koro lo longadi nga koro ele longadi manning gal kwiri ona magal tinker nga kello na makwa nya tinker neskane marang areas kang in weli nal undul alang wel iti asang simon kitke alang kwa kise tari itsikawa alang zikiem peitele rit kengal yen kwele asang kengken kilmale na ring apanga pana wal kidik itkwel alang bajeng amma itela kise alang dailo en kaungi inal kitore ka ki kayen janga jetting ade kayen de malay kayen de man tabu anan ki ka ade kayen elinga le kayen elinga tabu ade kayen juta ngale kayen juta ngken tabu anan ki ka al gal eten sokle ye nakel na kwa ker ngando a enga mara sok tabu ko ale ares kan alan ki sense ele le kaungi na kayen bar ngi tal dog ye na dog dang surun kuzi alke mingwar kaza kise ki asa tare kayen ngan ka surun de gau is yen kise na dog ye ne ni ka be na ma de ngun kuzi mara ete na may nay kikan sukunde na kain mara intala itasa diyan sabba talan sa mara dok talan sa ba kwa kital kain alang bot arandu inas kelol ba ten sokre kala kwa al kuzi na la dui mara lolo ela balda sa ke garaba singo al ye na diyan katap sa wor kal dayan katap sai kibang kabung nas kago lot le al kiden suko diyan unsi kwa al ye na ende un kuzi na areas kan lombe dogalan yensi rumay le ya na kay mar ngi dag dog yei na awrin ki sa so ma kwade kay na duwon nyu mana den do fa giden pia duwon nyu mana tar don nyu mana lo so ngage ki sense na ma dog areas kan min wal lombe ki ge na dog ital ke na nga ina surun sabanin sabado a juuti ba ki sense na lombe sabelo unaji tala si yei na jaba na ini sabana ke borai na ke borobata e barnga belna berita ya gendi inal ba kerrek bondul na baugel imbele ten sogral kuela lan kirson de na ma bele sa songa tagatini in kuela lan duo video kise do kain joro ka ulina skel kam tarasi ndi ai ki kaina ka una kaina indeleng ndabung kai al ilong alang en karini in nanama kuela lan ka una kain surunga si inki mo barnga kuela lan ka surunga si kinu te ki ka o report walga ki kwa kitalba dar for inden surun ken kwa ka nyetting nakigal dai ngore bel akhas dai ngore wala dai ngore irti ngona en wa kika an wina kil mangana si moge inama jingoi injingo en kwel alan duo bidwo ai pingina dog den source ingo in etebas long al ding darai walga ding tuskei al yere de samar for nay gisi jilel kika an wina kil ma si moge nakika an wina kil mangana si moge na kil man si ming nin ngarenti wala longa nin ngarenti mara ine den apa ko ngi delta gatini bajingo e lan benen kaungi kinga se ayela kel manga si moge inna nama illo de jawi kisen se ko tan duo on ne lo sin en jawi inna kaungu jingo ke dokna benen inna kaungu jingo ke nan benen alki ka ne kel manga inan si moge al kayne kilma simoge lobi lo jibasin je impor orre duwon so walgal por duwon se al kilma simoy kital borun to gale kenge na diwa kayimba kwa kital borun tule ke indien kilman simin annanke dog baylon al eting
ninalaga ba mara kwa kital ilong alborum pal kurul kaangu ina kilmana simoge innama e belena jingo kwel injingo na maden jawe kai kaange ne kilmanga inan simoge in nama kwelan duobi duos den jingo walgal den jawe asilembia ade setin corona kinga halang injawe si injawe nalbe de rimmenga ka ngine kelma simuge inna nama jawe kwel nama kwel alan setin cross dan tombal kelkam namas ke ngone ke nga manin kumo na de injawe ges asilenja aines kelkam na bas long in min jingo de kasabe ni gide ngaral jaranga pora ay lo belo al kayin ay kenene na kiyen jaha al kawe ka gena kawe namara ay lo ngalan kakawa kidik asoy ki barayna ki barfata ina setin cross dan tombalin ko de kelkam namas ke ngo na ke ngana la kayin unsi an kawar ki baray

aba kisense surun un wai wargal ille abas jobo nama le dire butoli e longola mara indo al surun un wai ne ijunne na kainse na borwa ke ba ye butuli ngale wai kise na e lompi kwa kinisi kinse longa ke kinse tonga ke nes tumo iri mingwar nas jaisen pia do al ni fiana skente ngia kinse tarifia al ingwa sempia abai do din suru bulo alba joson deu ke gabarai indigi awule abai doki min ngale bulo alba joson deu dik abai doki ndo walale kolangis do karines buto ko se afia alba joson deu kimmani nama isa page alle suru ne kim kin dola ne kim mininga kilombe tenga gede ne ko sempia kinindio al ona joson na ko akelasi kinsi tonga kenes tumo irines jaisen piana ja dobi dual ela dorale inalan way wala ki ela len way tonga ske to lenga nas lombe jaisen pia ani nyalan de lo imbele se ko nyet kal kansa wal galbal ba ela ina wayel dulu kurtu no kurri na masage and finish no ina ngai ba tonga ske ela ba surui na suru le pin inal ba do morale bilen duldin ko esi suru le kawe no mara suru le pingiti mara al yesi suru le kawe kela ku al kufri nge al kin al ele kela ku al kufri al ele min iri lompile ele ba ela kise namaki nku yei na indulding kwele al kurul na sai na suru indilen tani kise ndora ela kurul dele na lompile kela dora pingal le lompisi den rikil masimoy wala lompile dele radi ballod le pingye allompike illa na allo simole marakire se kalam sai ten sogle barna ela se as kalumbo aya ni mama lo wene kurie kwadi din tum ban korte ndual kurri kalas nas agi lakin no yigi masuri suru ne suru le pingye mara kuotea kila lompile ele na unki unsen dora kurul na pingye lompile bate ya lo ela te ya le pinti asa lompi el na yesi ofri na duo en atori ki lo ngana ma jerrin kweli ki dombore agut ka osa alande ngara karang dombore agut ka osa alande ngara karang lo le ba jo ngana jegira te alji duo jel na dari tok birle enang jirgin wala adi ilong na dombore la dogal ela bele ka embere ka len dio king kan kwa ka nen ka me shahid na de ngara jarangala al ay den tafsirin ke nyar nyar jalande ngara jaram min do mari ndiyela illo no ma jurule nan kwel bar nga men kam min kise eten sokle kika or report kawel alan kain so ngase lo min ka trik wala ga songwa na adiaske bar nga ete ki in zikalom lompi donc se duldin ko se al pe min torik ke ngulu ko nyet ini den surin kila al ulu ko kage lompela te o jisu wa jondi ba orregi ini nangi bele ini nangi stenge aja nangi uto akerna ini nangi stenge aja aba inang nga deldin dial jenga ba inang nga ba inanja na ba inang nga ba inanja na ba inang nga ba ba inanja na ba inang nga ba inang aja ba nyet ingila domborela nas ngara al domborea ninde kela kinga metse kel domborea ongale kiense nga nyet ken domborea ongale kei ken domborea ongale ndio kei nama domborea dogal undula al eten so legia ba ton jeng na dogala jeri na dogala jeng kan dien darake nama daran dem tane ke nama daran dem bat ke nama tam bayin ke nama bayin dem bat ke nama tane bayin dem kari nama bayin dem kari nama nin kari ko male yo aliena kwa fue ke record kamya na ete ani ilong al kicking ay nga nyet tinjanga na ni fiana ke ndogala jeri lita so kwe keri ko me keri ngi bekir kwa ngi lo yia ge sam wala bas lan jay in lan jo bekir ko ala duina den tin sa ge nya ko ya la ba wala duin ta la ya la ke ba na ela kwe bekir ko in den ta be dok ela si do lam bas ya na mo jo lolo indognal hadwi na maskari ko keri ko me keri inden tina sa dok agin na ndokwe alaiba na manin gel na keri ko me le yago
barga inka mitile na saldi inaki ka inaki dombre ande sabba na dombre ande sabba aba jogone gele kin dogola min bikirle keri kome lompile va to birge inaki bal keri kome bikirle akeri wala inaki va al bikir keri kome le akeri ki manyet toge ka un ele una lompebe ki jene tok in ini ayela ini nan ye sa den sulala min wadam le tiel wala nyete si ko dogal ofra ko nan do bake nafsu ko kele gena na na kwa ba kindi al ko apa ko gelen indo si ofur na kinal ko no sa no sa gelen indo si ofur na salen na kinal ko ita ita kele ge age ko lam bakari ko me sana sa iti lompina ko ba lompia sa jangwa eta si ki indo la min bikir le kari ko me ya na do ker undul ne sin bilen ya gai gel ba onus din ko kari ko me si joyi bikirin tina sabeto na bikirin ta bin tina sabeto nan bikirin bikirin tan ke alba ke nyete sa dientin betol ba din ko e kri ko me joyen delling gise la gel na se la ngey do kise kimiti la genas kali se la ngey ne indo al undul dokness im beleng alan din ko e bikirse ba den bas ja alamba kri ko me joyen delling illole sulta take e gise buleti din tong na sen beleng tay barna eten sokle aba lon dombo ngale ka ngi dok ki ga bala den topping inde nga malen ko lande en kirsingo ken si akel ba ke maraba example ga wal galba mitile ge nes aldi den topping nga male ken si na gariba eten sokle bara al dombo ngani ge na ongal ge in kwa ongal ken si nyettin al se ke ya o refor nyettin di namon kwa kerna namon kwa kerna nyettin inange al se ke ya bara belen birjem birje gidi ke alangi soa ire karal naji ari al intijel al lomping ines lomping tas kiden dombre rigin na kidin si rigin na ki adeng adeng gi suana ele na kena lole na longi tidin tamo ring ai se ye na ji su guta jaba na se kale je al ye se ines ji guta jaba inang illa longa sa lomping si pie jau wala din source ina spiya yow lolé illo se fasta rasin jere gi al injabing e kase e ya nabaki nyati si se jeba mana gi al ba duo hoyan ye se nge illa long al baki joro hoy wala ki utwal jet sing wala ki nui wala in ko lanan dio jeri nas jawli nas jerring idal illo ngalan kase e kay na idal ngalan se e bakay ina lombal den ko mal mosi na ba den ko mal mal se ina ba lan es wo matin dombre ke na kay ina kala so ma joba wala guta jaba ba nyual se e khalas finish basagi kala ba na nyua na ma in kam min barnga ina karal na mu dori kurora e lalji dogola jeri ma kimitilia na ma el den sun ko bikirsal bas ja na ma de ta fisal bas ja al bakri ko mina yei hal afkara ital illong al do kidik ilong al bikir le kengari ko mele kayla eluna ayengan sungin mending annan do guta feba ayengan sungin sido gen kamel guti al kari ko min tas ke bikirin ko ongal wala ko osge na bikirin tas ke kari ko min ayenga oso wala osande wala sabo wala taman wala wege ei mending adi soma nyabadu indel din den guti den rakito war ki somara ko e bikir kina men kam embar nga songa si fiasa ko bay ten sogle na duuri el nay sin kwa lolo kinyetting si al toga ba lon pial ngwa kinse alam toga ba nyettindi tay algal mamang el lona jigal duldi ngwen na lon pile illa enes kwa ba toja lon pile enes kwa ba al digi si baz ja kala on ngalin dio annan dug ide rimdi ke ngana ela dombarin dio enang ea jim manning en dombari kari kwa en dio longa kaina rimming i al embelenga ela se al baz ja lakin lolo bas ay ninja adi illon na dombre ewel kwa ngelale alji sejel nan jamena ke tare asa joba adi era dombre ndio inke duo ala joba era dombre la se alin duo dogel nan singwan ge basya ay sa milen duo ala joba ki ko roengere imbele tolel wala toleba bele tolei ingis belen dog illa
aba illo na wosingale jabali jawngilla wo masanken dombare dombare ke na dombare joro kere joro den dombare walgal khuruj naski wosinga nyetin ke wosinga we italba tolle si besen belangal ja italba gitisi besen belangal ja na induene ngis kwa ke dombare kare kwa se al basba na aba kare kwa ke la se baska na ingal kare kome ken jurun afkara songwang rebasilla do bikirle angulo na ba nyetin adi illo na ke do ma kwa ge adi illon naki girgun wonden tasal solalundul ire ele na ele na e boana le adele kayi bas la ngale bele si wala ele bele le aisa ye en kwa duo ala jawba ki koroengere na gigele sin jwasa dentin beto na le duo wala na ele bele angulon sina ine na kriko meleke kwe asa kriko me na ingis ko wada golan diye zikidim ba bagija ne duon riala julluba do siki motala jilba dimbaran rel nu eskelo ba de nyan ko le kale kin sin yettir sin ko la kuddo mara kari ko lay ke la belato le ngala ge wal to le age ba na la dombar se kanem bas ka sa belato le ke la dio ke gutan sa ka ba ele na ma dulding fen den juroi dik na el na dintas gis ki dombar ngan kari na dintas geske lombin kari eten sokle na mayene jisiki ko jeyel pawo lakin maraygal si gutya nas killa dombregale unsi an killa dombrel gabli iwina kari ko melba nas unsi an bekir ko wale i warne ni kari ko mel kari ko mel ko walelba maraygi din juro tarika an sa jop el unay lombi kinasi ye juro go inen juro aba jongona jigila ke marakiza piringa isla isla songa ge tabun dio alkeni na markas wal gal darabi darabas de entari kena fe ditin na elengis ja asan tari ja kala markas kala dio ken wala dara kala dio ken jurun dio kala nyettin tari fi asan tari yo ina te aba del din dio jegila ay aba illono kuri wal gal bordi al bay al ina loke al kuringan di lo ina kwasi aba illono ujiti ja na mesina kana kana kana loke la nyetsi ken dio nangi sin kwana jijoro se do wasu wastare ya maraba erdi ke na jijoto ko kana ma elnes anyi mana arashet na sin kijito lekan illole barnga ki sense nanam uto wasu ngwaye ki ngena kele kwana yi keringi kawe ki belenga dinga ete wala janda kay mbola uto akay mbola ala kay mana mata santas namain kame barnga ye dombori duoto dokse erito dok harmen ina dombori ngansa bale addembia ye harmen aswa guta sanjaba in kwasan gudja tarasindi italba tolle na ma yabondendio ela una kwa kenas lompisi in dombori karikwain evelki killa dombori adile na in dombori karikwa sa do ken tenge adel ke starfi kela min killa dombori evela kwali min tawral lege na man duje eten sokle mo uto akene sa so ngi ina karal na day ngorde si nyegar kringewe kwanjurwa al undula na day ngorre kritia na day ngorre kwake nga tarika we kwanjurwa na dobi dual bake galba dura den ki sempi al kwana kamya na ila kwala kwake njurwa gal kundula na kay njurwa ndio ki ngite na tarife ki mburu buruto en kwa kamba wala orto wa kamba wala suras kal ngi wala askalum ba aslan na maki mira asi sekel wala askalum ba insi aldu ngorol do surul do etten sogle namaye neki nyettinsi in kay na anjwa ba sa kilombi ngirgin na uto ken ne yakinal indelinga jonene jami dio yerna jong na jumel na lombi sisteri jaw taranji kinese sa sa swaji wol ka sa swaji gi aljelna sjani ila uwal jide unjel lel maman sare nga san jalo na tonjo ki subana dola ko anjwa ba elnes ide ripidi lo lele khalas na fes man age ei dok ei duin sursiang ingoba lompisi asa teri awye na in uma ba sa kade ngun teri ga balang elnes daraga en na nyigi gisi illa long in teri ya ina alkise ay ba wala delo ina na ay ba le kwel ashana te ya ba dosi adda kari na gese mat teri ya ay sin tin ba na ba mat kari na adda teri ya ay sin tin ba din joro ela tare in jawsa ay ka in dosi he nas inan teri aw kekin ayanga nena kin na isa tinel ba
kin kona kensa ke wala indoro wala in yelay inan langi wala ardi kenan usi wala gidin sur jurgulala jurgulala ardi la kenan jike ya birgimba ardi la kenan kwasan ke birgona az birgimba kin nama yangena ko jonga gena menin surgon jurgulo ko songa ayi ke kendo mboranza baken to le kirginza ayi ne kidain sur die do ki kirginza ayi ne ki sur ko ella era una lombe kinga sene te oba alan kwa be kwa ore albayin alan kergel banna alan sura boy banna alan la na ngis ko ala beta din to en kwa kinga be din ore en kwa ge ka ore nyet ne lole gan minding ene es jangu ba din to en kwa ke lal kindo ala ge yijere wala din kala ki din anan ki din mama o gida na ka no minding din ore es yema barka na men kamen eten sokle na ri dikke ne indene ngete suru deki ko tay ngal ndeng ara karam na lo gutas ka ban belesi ka ngu ila da ngi ngi belen ka ngu ina kel magana simoge na ka ngu ina kel masimoge na ma lo jingo kel ina ka ngu ka ngi lel ka ebel ki ngwa menin kesa bulli ka ina lombe ne min war bulli lombe la ko o ta nyatin te wa bulling adi jawlin sabbay adi taringa dingan sabbay adi kan sabbay adi kan sabbay lombi kinga si otanga nyet gini na mara ari bi ari sel pa den sitin kena ini asa en kalem ari bi ari al indiling asa den tin kena ki indiling mara ina eten sokle al bi pona kagila im bullindik al eten sokle ki kena songan inan kaw wabil akhas ko kital burum pal korona surum pal kay ki gin jawla al kayna inan kaw kilmagile simoge esa burukabe kilmagile simoge al gari melna daim buruntule o kilmagile simoge al daim buru gari elna karina soma polina ken dola gerai kawe na kainga kawe ba kilmagile simoge na kilmagile simoge kinjingo songaye aben kwalan kingo obel akhas kwal pal kin kwal dio kay manning inangal al itin sonwa si ausin kawalan sonwa si kilmaga kawi alang galak songal la akiba adam buru akuroba kela kwasi mansin kwa asa ulukai wala sa akai ala surunga ausin kawana surunga sikil ma ka wana ka marabikin kwa al ilong al kwa barun pal buro barun pal al juro mindi mboro al juro ne gyo insa jawla mba jono ma jawl bas na jawl na kelmay su mayna berganya jaw kin kwa bulin yitela ba bulin kai ba ke gabale or kwa ina baba in duosi illa wayal kwa inan ka wale wala ka lakin laki bilense ela wona kidan tuske ngis bilen tuske nga aska en badal di nyetin di wanda en oren kense nga resi mo batok biri na kana kirsi ma ki ban kirsi ko kense nga elo wona ki ela en sikrin kai na kin ko jela dog ela en kago na uun sen nga akai badal en tas le alan kirsi ko so nga uun sen asin kam min ba ban so nga se yamin ko ette ki mbor nga jela nungi jena taja agin social media la ba doju mona baw nga ma arope na yana jilil pi ba por duwe na porawi ela la jawna jiril jawna jawngel sina jajjage si jama ela la yal ela ya si den woko wina marisay na dola ibras ke na gadera wala runyo ela la jawl wala de lo yegi sa ela la jawl al kay mo kusin na akay mbanges den surwe in kopolinal yen tori kay neskopul ela ngila kelma si moy eten sokle ari long na lompi kwa si fiti ni ayi mpia na tani salanga jawiti ni kai nguo ban kai ngine sen dembo rinse yen kupul mujbi bar nga kise kin ma kense gena kirsin al kwa amburu jio na jawl na jajjegen se jaw na subo na jawl na jeyin na arbatas jawu na jani na japongel na kajo bara jitaran kirin ren aziya ba dinge se ba ilay nas kai na kalde sogal jinin subul lo jena jena jawna jejegen jawna dinya se na skripe na dag dekkal de na dag de loy ba adigal dolam ba jan din ko se skripe na dag dekkal de na dag insani fakatai ba adigal dimba ke na dok sala di dimba ba na ma din worre ba dingi na kalde ina la jisu rusa don aje ngal jena na japongel ela lo al jio na jirele jena ina la japongel jile jamela lo al ba ina la ngea sel ken si ta kwa ke ya kare na skupul na ma ina la mbirnya ka mara gisa sa kenge ide na ba zinke iste smart na kiga ba da kiwun sai akamin
aba istismara biji aba jio bakitsi ya algide ngi jio ke sense na alang nui kari njo yisi kais wori na alang nui kari yo yido ko sa jang na din ta la le ke la na lombe jisi ngi kwel ina kwel balam ba jo ko amboro na jawni jo lo mat pour sa ina yini alang jo na ko jaldo aba sa son jigi mara sa ngoro tare ya na jiga na lombe den tenge na den ta la si yabo na star ya na mbele na lombal etey ki kan ko torgi nin kam der to leba duwa jawba ina jaba ka jaba laki lolo imbere ake baba jogona jegila imbere dombar nga nyetin den di okay nabi nga alkayin walgal doma ko alkayin min nabi ibrahim den ti lejey ibrahim ero ibrahim na magal yana dem barankwe lutse kela ko renga alkay nyetin kela na kanyue kiken dolang ibrahim ti alwasi bulo domo ndo ibrahim ti alwasi bulo jawla sina nyanga nas jopo de mbaram kwese lut den ti baram kwai nyanga nas jopo abado keringe reng domo daud le jamu domo ndo daud le jamu daud daud ero do kwa pui gare masi pui do ke balam alang imbireng doma kwa duala kongi ba lolo doma kwa kwasi kongi kai kwasi kela kwasi al koron ka wena kela koron na kin embele ka wina enampia ela una lompis ken tenge lompis tenge atarifia lompin tenge kai si starifia kela tenge lompin kwa duoba en kwala ndin suru bau alba jawu ya alba wai alba po na aba en kwala ngi kin do lan diokari alba jawu ya alba awnay po walgal kin min ngi diokari alba jawu ya albaypo kin in unama nyettin yei nas doma ko ase en mara doma ko akakiba lombin kentenge ken sitariske ko akela ne kien wolo gale committee ka unki la wasi en akun dieba naki almaman tenge akela lombi el naja dombre en kidole na men yei na doma ko stari kawe masan kitare akaba ka anke na kanni nama belen ko se e laybar ngay ten sogle alki ka na kalu na ki en siki dokumen war jaw songal la alkwasi kelma iriw jaw songal la kwasi kelma iriw na si yiti asile mama kayal pe wala kayaram pe sokota bukwang na kaya sa yese ngana sido yitiya na men kam minye jawla bullinga ge na lompe min war ene mara asan den tin itke al muslim munasibi abe long eten sogna e andalin sogi bullingi balo aba illo no juse de kawe dog balo mara ina lomba do wasan ridik iri ren ke trik aba iri ker kawe halon bullin tabe dog balo lakin mara kera en pal alan gidwo ni japungel namangi sin jisi yiti aje ay japungel ela yaybo sen agibo barnga kiya ken sa sonwa kan adeskem ba orre sa sonwa kan adeskem ba ete da emburu dio lo ital asan ki konan kana lo por duongi na orre yi bolo e delin ba ela delin kwa kai na dele futokari na aba kela kwa ke mbete vasi ngirni ete mitir tok dwala ke ba ru dwala ke ba babu ru nyeti na ke kayen ko na imara lo itarangi jona ete dele yomba delni ngela ete la sa sayide karal alje ina kwa de ngulu na toso kwa ku ye ba ade kwa ke ran ke impalna kere na kirsing e bi ina pe aba ke ko alba delni ngide dio kulna asa ka wali ti aba ngitin sa badike na jikal jo e jikal jo na jago jimeni din sekse do bela mane kajaji ardile ja kaljo na jao kidintar nama ki pora kay muto akelenge aisa duo ritolepi walgal aba duo ilong na duo lo alo na duo barasi berini aljello bas nyam ndim beri manto lele baba yelna javenti eten so ki dilo alangi jizin asbitem pia por do ke badel lingela lo eti na da por ende mi sa nyet jegil nini na kaangwi kaangwi na kwa ke na kawle na kaangwi na elalo nyetting dong akiba baran kin kisi ense ke nama unse age
namen kamming nyetting ko akital ba lobi lo o ko an sur boy na aba jo wona jigele do orre akere na kin orre akere na kin ki ngese gusma kele nan kay gusma age na gusma kele ki ngese so wona kin ka dai suru mara kela orre ga dog babara kin juro ngado se kay ngena askal ngaba unse se ilong asang inkiwe ki al kwa kit kan na tore ki jel kel na kien kwal yenge na surun kwage na kien kwal yangi kialang au na kien anken na kialang au na skien kirgingo na kialang au na skien simokang na alang orang nyet kital ba kengal minki en kukunga ke kukunga kukunga ke na kul alang kawnga nas ro apale da minki ala na lokwa ki in ri abas binga sengal bas ki ngasenga ala unus nyet tingirio ela no dog dang worabo ki ayeng aba ko mara bas lonki dik ki do kirin ko ran alang ko yi yanzi kirin ko ran ela wona ki atene mintor dok e long nam ki yese to leska suru waskani bogu ale long akani na kul tawra ale reita kani na kayul ka kawe na ka kay ki yese to leska mara dora kul mara ense kalon ki dik dok deldin dio duona ko roha e ba ki ba duo bi duo ba ko roi abela dombre ya wingis beleng duona ko roha e ba alba lompe ye mat ko roha ki mara ki kasa tik tik wol gal joru ker tarika anen se ka wona dok si mo ka san yettin kirgo abas kirgo ken baka kirekin delin abadi en dio ko awe ken na jionos unse jwa nes oskel kamena oskel es kameba kela se banyunde kela o sesa kel kameba so ngai dana ko al unse en tarika be bakwa itadige namas na ja kelal wolai sa ko songa kin nanam uto sa songa gele indila namada men kidi kin ma ka hangi simoge ingi wena na ben kan yala kin ma simoge adi ilong na idi kiyam bar ngadi ke nes lo itirik si kuful lo de gis kuful na kwa kital tabin ki ki ura ngan na ki ka na nyoke ngan kwa nya kital ewa ewa ke na kwa pa ki ta kura ke ma ko kunyet tinke ngene de kere aisa kiyam bar lo yelo kuful bi pal al bayim borum pal ngare borum pal al bayim bolaw wala bido ni mbokki do wala ko na ka ko na sitri mosot ka na lo ker ko sin asan ela daire so wo se kal kala ko ka nes e tirek lo de kany mo kam masde wala mo kam masa o wala isola ongal wala os na manin ko na na arat karam wala bayli na bawl kala kala ma age ba ena lo waren dan sawa ko al waren dan sawa ko do bido skela mi kay ge dan borum aftala talal kuzi ya lakimba na kaamu indik dok soka jegi domon dok na spegel embelese asan dobi do soka jawla elawun na wonga in surun wu ela en kuzi ala ngigel na jay in nama taslimu tasallumi kai yeng diere ke ngana skiru no skupul namas kela kwasi sallim ka kela namas kela kwasi sallim ka mare alba elna illole pa wala ma wuri namo wuri nga jato yensi na masa yuwa. Walga lompisi na masa yuwa. Kinana menge bele nga. Na inkwe lanan duwa bidu zde njuru tarifi. Na alan duwa bidu uto ande nga rakirengel. Na alan au aba ilon na gutin di nga wuri. Alan au nas dombori nga so nga gutka. Kitalba kena rohi hangi naski lompi mbele tili. Asa nyetting gutka ina aldel dingas gutka wena yena nyetting boru nga le. Iri inan kenge na kimin na nakayin jenga kial kain kwa ang elka kwa kain na kwa kain na kieng gabli asharal fizene dayang kering iren kain nang kele nang gis komi nang kaki na ikenge na ikundie na kera kwa siki dien jome asang komi ala ofinu nansi komi ti askalumba ina kansa ba ki kan sinan kan min kelba ajan kwa kan lakin ajan kwa kan kaka naman suru da ngela alke ngasan ke entare ngake la kasa boru ngake si ke entare ke la kawe no kutum na meram si nima ka yana skoro pay kele nansi nase ara pay kele nansi meram si tirimirin ko de jaisen kawe nansi meram si tombrinya jaisen kawe nansi meram si dengam ni wofiren kawe bin waran ke nas jaye ngake ki kale ka o kele ndi de kasa meram si dok al yena da entale li intiel alki abanga kanna ye yai kaska ki yensi meram se tena bas kayna tong dai ndio ba
alki kira kwa kaal gabriel chara visionalité dengan ton dio ka na na na sura ke dio ka mera masa dain tala leti el miskin ese kinga si jana san den olo kelal namas jan na ko ana ke ina berbe jake alba par yo man nama jona ma jawlo bas jokotok jokotok jokotok adi in kwa kin kwal jore nga dolege deldi nga rala karulwa kwa ke nki nga yaga nininge kera kwa ndien doro ye asan yenki en daran ke ines dele kirgingol nas dogola sin angal yokataran kien jawla si al arikier ke na dig o isina long ke la jawla si asaki inim buldu kin alang binga si tumol na alang orre tumol na alang ke la porre nga si zat bengal kering ke no kundula ke la kwa dog dien dor eye wala ine tazan tazi lo al yenas ide won toran den tas ke ini lo sa buro sa kin kwasi de ide la joron jiti na askal nga ba na stasan tas kay wala torale dan hadira kay ba na madien jengal ke indien jeng ba kullo itle kay na ke kwa kitin kay nga sa kin juro ne kele na sko jo jaka na ine kalas kin kwa di na madu gina nguye mara ke tenze ko mete jore nga bi ilong dokidik adi do akibangis un se nga kwa ilong ete del diben nga na tawandio kwa kital kwa mbaringo le bio ilong lan jonne jegil dirri interasin yekin kwa ka ene di mboro ay long na inal la kayin wala yen si lompi inal la fiya di mboro si lompi la fiya min war inang wala yen inal la kay wala in suru sel ele do gal kural ardi le kel tiyanke wala ka ilona ma do gud ja ko in kwel do vi do alke alang aw do to gla jang na jigina ne sembele sa so hapir jenga di sa jaro yal ke bang terizia ya kha jarol jan ko jebat ki kan kalum inan kan kalum na ki ngwa dai ka ringe na kelenes ko me na kenge ki kan ina na kolum is ko alle yo on al ko alle bo o os ko alle bo na ma juro sur tarif ya na birgo si na sur boy le na ma sur ma bingo le kenka ko kan al inan na nan kawe ke ran kenge jaba ke le dien dio basin bumite nan indos de njawel na barasi jawi ene indona se den jawi ele la de lo na barasi jawi ene liana ma lo de bago alang de se de bago alang de hali in bele na menon ko el barna ele sabba ki ina ma ena ka wona ju kwa ga ko te san juro tarika mara ine na ma ena jingo na embele dobi do barna adi illong na ine jawi de ire jawi ba kwela ndobi do jene den sursi in waye kinga sikil ma kangi simoge iri lay aisa ka mbaran kela kawmi alkien kasa asan dai mboru ko bo iri lay aisa ka ngi ya kawmi iri lay aisa ka ngaba kawmi iri lay aisa boru ko be kinga sikil ma kangi simoge na ainin kain la dugno so ngasi binyo na ki ainin kain ki jawlang lang kain wala erikier ki asan ki jawlang koldo itarangi jundi an ki so ta bu kwala ka asan jenga si mo kain na lang kain porrenga ki tal kundulo alan se zat to le ko mien ta san kain porrenga se zat kain porrenga se zat ke na alan din ta munja ela do je na ngi ko ambor male ne diem parak ela kanie ina kay be dogal be jibarun ko ala jang lolo na kidik dogge nyoke ko le ina ko le bana dobi dol burden ka mara jetta be ni fena dain suru jain anan jutan ti le jana kurun kerin jain ji erdi kene ji sikil ma undul nay aw kikel mam pis e jidi jain ala jain ay jain ela kurun kerin ji al jain wala do mboru bella ela dir fa sa ke to wa on alja ne irim mitir do pegel ba al kawlo el na ke en kolde bone dule yundi wala duwon borube lawe inna nama ke ensin agi barngane nan bela nama ko el ki longa si asan duonka tarasindi ki mending awna arit kagil al dayngiri ke na arit kagil jige nga kita sa meram si jigitia ala meram min gabli 10000 sene le eten sok se kayna koro kita bo angul ara kita bo angul ton dayin di oke sur ke ngin dioke al ko te ngosa ngila si kayngo
ete nama sog idle pago nama duorik el jela duong korpa boge dik arakela njuta duidnes undul astinel ba digel berak mino burude nga bena korpa boge dik lo kerel ara aljidi suru keñ ete nama lot pago asin tin ba meran sera ngenas arakela la asin tin ba meram si korokela dok na dayin suru ngenan ki dayin suru keñ duo ke korba boga dik alke jela duo ke jela el asinel ba nje nas korela korokela birak mena ki ki ki ayen yakin ko tewa zan payo ferenka ara ki ki ayen yakin ko tewa zan payo ferenka le butu yas tong in dok al yen ki ko tewa ki ayen ni nakin asan tong in ko ber nyaayit kutumo adi duo el asan su asan su imba alki ko tewa nas kay na dayin dio ke in dayin dio na madugi duo korba boga jela duo dik el nas el dok suyel ala jemba isla dok den sure la dok yena kengi ala ngi losan sur to leka a sur den dok kengi dok undu sure zena masuel kenzi jegil nyet at na haj kenan nyoke na nyoke do de gel balna na se se kala lowal rigo kala en pal ya mamang tiel fina su tiel u to ki tiel yena ku serage na to le ngi bo na lo be ken do marangal nyet ngiri ela ngiri liana baske waite men pia kaman import du war reselay ka wina kailan na kaul wala dorat ning koy alang meram se angezen ka ela jawla songay to lei alan sawag men borule borus jawla ci na duiti at subah pina kwa kaule namake miniati na jebi na pingi ki han wala ela sawat lay ide al ilong na ela sawon ke min ngadig aw isdike al ela long kortia alang ridike asan kela urance en korol yokanal ritrik barangal nas illa urance kanyi al buruke ridik karang na inanka ridik si kanyi na inanka kalomsi kwa ke ne soga kunyi ba kwa di kunyi nga mara kwa di ette abasin jwa yokwa al jawul ke duwa ba duwati na ki maye tarifi ya ba baselefi ya ba walang gisaran bauna jena jatu gisa jala mpalo ili tesa ki ba ya abas gal ke bakele ndabu rengal lan jena ila ja ure ya lan taskarakani angari da palo abas imbwa al duwa wajani al daimbara kena wajani baka ringa kelel lite aba way namaski jere yawi alan ko na kamu al wajani kriya kelel kin kikayen e ba mana namasa so wagina kan sifata ke ba or reporting al kitore ka na kalni inalan al kan wo to rakalni baranga kina men kamin uto ade ke na dayen dio kay kin nyetting al et santi ne kay nangin kin kunsil biya ta kin yet ko sey agena kitage ba al duldin ko se jundi alan kenas backe duldin dio wala duldin dio bac asen jemba wala jato ade do gisa lombinden sa babac asen jemba kaun ele una tenge ke lombingi ne sayja ade njual pagi jang ade njual ki jang ade ko ki jang de ken tenge ke resta ras jaba din surse na jaba ka jato se ankalas bat al imison apa bat na mal apa nan ko anta bun ona irtimo bat jato ka alba jandan ni no oto nga kay na tagatine gena siyensi yundi na tagatine ge na siyensi yundi na kelanye tempin ti anad la ibada dire takin indel lomping yana uto ade ke menning na lompi abaji uto ade ke aba yensa joba din ibada nga ina kayina jodo ba hawa mansurai nama inkwelan duo den sursi urgul na kidik domboringa alam burgul na al jurgul ayantas ka ngam gudiya na de mini ngara jaram ay lo ngala kangi wala ay risinga lan kangi wala idi le do kala en belay ba al doktor gis ko na ji kidi mbele ya nala nyamba ile ku doing do ke na ji sina ngwa ji na masay ya na di mbele belay ba na kidi mbele lompie din ki bara sikel aisa amba lakin lompie bele al se min war lo ngab le ala ini ba na ini na kay na etin lompines utwa kit long na jalum ya ge basan dulding ko long masan do embele se alum barka effing kin namado jingo songway baran kinamen kamin
ye utongakin alang kwa udba na tabumbo orgal kusang ale buro yen tarragebo wala songagebo badinga ke abab bawna ngena di lo agebana kela se bondi nas bimbo in mending in dentina raibo na ela se bondi nas itle bozing al dentini ela uba indeling na tarasina lompe ba kiamba wala bi kwa in lamba in asa eten songule al ela tara ke na taras jo ba ela ini surun sa bana jenna jawl burna jila njama lompe selan kel masi moy lolo on lompe akwel balance kel masi moy ba in kwela sambandi den tarja den tarika den tara tala ay ela sangwasa jin bandi suru ba ni na tan jin bandi ngore ri ku seke wala nguta ku seke barnga na maskay ne ketin ki na men kamming lo ela alna manni fi ana kay barnga kay nes lo gis kawe etil al kay nes yen kubul na kwa dele kay ne tari kay ki sense na kwa ki gina ku sen akay ba do inala nga jaba ela na alba songa inala ela lo ko ringa jello koel awle dok kwa kital ide dio kay doktor leti batlo ke gabalay manne lo le kay alwe le jong kay ne ko se akela nga pa wal e lon de ide to le type kay pou ko dio du mona ko ade en kam ke rayen ke ki dale de rala el ba na ki bat al jamel ko na kele nan ko la ke lolo inay ba inala nga joba girin suru del le ngena lombal elay di rey del le ngena lombal ba elay jigi defense jong din suru songa ngere skay ne din do akibo ji din sur se na jawa kid alba adwi ki ne namba ta ki al jamel ko wala to le ko jawa nuy kom metele mbere aba nuy kom dorme do alba kom aba nuy kom dorme do bako ne ke metile ka kire agere skin se kay nga ba ko ne ne kay wo aba wase ka barke ngaw abon ase barke on songa ne lombal wo ase abon ake alkiki ngati ne ange anandi mbiris de ngin ere kere na kungol abo kwese mitilas beleng de ngati ne si uto ngase ngas beleng na mitilas beleng mitila ke la beng ngena tarin ke ngade lona uto ates ke abon mitila ke la kulre men jankay toto junde akemba lakin wo al kwasis mitela kamin no sakai lakin wo alan kwese hannene mfia dok no sakai marakise ilonkina nantile al mitil kena embeleng pal gitindawa alan den teven kan elawune embelesi danga bo nakayan abo ho an kan mebele belesi pal gitindawa al kanwi gel pal ja gamani fena jitting ela ela jitting si albato ga jaweti ke koranyet wal gel jitiba elna jisi buluna karana jegila alba jelna doeti mana giden da wajang awle inkami o kwenu alba sigin sikirel kela lo aba metela ke ka gina men ni fena ko de jang wal gel duwe de jang ji alba elain kari adi jittisi nan to wajawi ati tolle sey nasin jinna ja nyettin al pal ji tindawa nasa o kwenu sigin sikiren kimbilanu sage ba bela pagi itena nan man kamen baran ki sense lobe lo al kain alan au ay itin na jawla so nga kela se tin kundi ela wuna jawla kwase kilma iriwe na jundi nas kwase uto so nga yitia au nanwi kerin ka wete mending erit allon sangi tinki jawul kuldongo alan den strategie ilon an junni na kwa boruke nes bakken wala ngela wada de lope kanin yi le atorik abaye sok pago jawla kital kayi kisenze kwa bankalo lobe lo alkay kwa de kene de boruela abani fena bac era nay bac pago na de lope kwa de kene jawul abas ku nge min era boruela le kene man ngena da suru pago wampal ake mara lolo idin al kwan suru je na jawna din suru je mbal din suru jawl bas no sa suru pie jaw meni ngela gidin hadaf dog ya ba alan ko ambur wala jawlin jo aso ki baray na ki borobotay kin nan ma kense ngena na kirsin barna kise au do bi do na kayenta wole ngai ten sokle ki
alki ngemme alki kwa yang kwa kan alang au ki sense na inalang kalum alang itika alki se de loi ala ka imbal kwa mburu wale kai na dangis borun loi tia aso ki borai na ki profatai aina na masetin kro na sdan tombal kelkam namaskai mona kai

Asoki Borai na ke porapatai abaroi kisi kisense kense nga sa songa kwa kisi alke kenje ngade na ten sokule kense dok ina mbais longa salla ila un na ke ngwe singal fia nyetin sa ina kenne dok tarifi adi surun sabai ade kirage joingi ang adi kage nyetinding erito doga junne ba kisense kinana ma yei na longa de al kwa ki mitilen kamme abas apa je mba alamba roje maradua sa apa ke kisense ro ala apoitiba na nama enes elnes e wara nyetindi nama ngena sa ten sokul dia kai na ngena kai na tarifi barnga elen sabakin nama dog yei kwa di alke an kasa al duwa min war kenga nas de hulugi wa nan kyana tarifi nan yenga nagal lompele nyana lompe bo basin kalom dokken wosyang

abo orodu mi orodu on kelen nan ngeno mara tari yange kise nan kita ke ba alan ho yi bara na kalon si kise tari yange nan do yei naskil ma inan jira tarasin di yei inan ki en se kalomina ngal kwa ke ne tari kwa ke kise en se na tari se kawe do kikil ma na man kikin zuron yettin din na so ga kun yebulu na to bara nan do gen do ga sikere jinga da yan bara ke do galin kariya alki kwa mbele in kariya jeyngus na jeyinga bara kin kona kin yen kisense sa saras ge kise jeyngus na jeyinga na mai long al jey na kwa mburu ngale per kin da yan wore kise azan ke yonal kan wela wuna dangi mbal to leker akiba asikere nan do gi gen na jeyinga na isin jwaran ka kir dawken kanje kitar kan so ta buku ngalan kusya kizo to ka bal kin da yan bara ke Muhammad Musa frog bara so ke sab min nangis do ki bura min songa una jaye ke bara ke Muhammad Musa nandugi asiker nandugi ne da yan bara ke nagal irrem min pya al hadwi egal al qotay wasan kai fagat saitar ke boray ne ki bor fatay na da mara ke doktaru taru fo bara so ge samin ki boray ye na ke reg gen do kisense baye kilmang borung yoyin inan ke kilma baye kisese la uno lo bilo in kwel ki alan kay nakalu ay dual ke na da ngor re rising wala da ngor ren tarifi wala kafi ay lan ne ngaren karan ay kafi in gi den duo jan do jamay tarasi sa soma kise nandog ye asan unse akalum nandog da mbarake wat abu ahmad ishaq kare do arbab aso ke sam mbarake boray na ke borofotay da mbara nandog winga wat shanap nandog winga tani ke borake sam mbarake boray ne ke borofotay kinna ma kense ngi nyetti mbarnga al kundul na kesing ali ene da ngor ren sani na na lombal rikeri na maye ten sogle ki al na maye ko na ko ambon wale kenge na maulo wala lan wado kidi ko ambon wanjo ko na mal kedo ko nyetti to age bo ko si songani jangar ko adi kenne ko en kam masa duure si bari derin dio doinga nama tuga tuga jendel alang ila bari kere yone jenga nas dinga ne timmenja rital gisi dendio doinga ko adi kenne ma ila imbrin den yone na lomba alki alki doratogi lolo ki kuran songai e wona ki aba jona jegele ten sokle dem ruto ma songa ge stalage uta songa ge ne stalage inaka menning ne ele evel ko alka wa kina entala asge awle ina gutin sabado ba gutin sabake yo gutna se ka songa stalangi abagal illonna do rikieren ke ngana nduguta songa ke ne stalage no mara kanjal ba kwa kidal kurul kwa de do ni jumana do de erdikene de njelinya na duokere erkene njelinya na duokere erkene de njelinya mara kelesena ma engwel duobi do elereal de njelinya ngala ngina lombalang de suringi jiteba alan din surinde ke mara ilong isa sangel nas orre si jago dok alanke ka elawuna jelo elaleal jo na jong kwambura kera birinya gere olme autari ke nikira mburu akemba burudiko nyet le doake mama fi dai zuru nama inkwel kelenzi aba ilungna de njangulo ki jurun doray almas di njuru se kya pisinja nama kejela nas jago dai mburu wala dai zuru illa manengi do do biryang nam mburu silo te yara yara do bi do na nja den tabu erdin ngena jial jio de musin ki senjo banja ma in kabani in ne langalai ba marawa nuy keri ñewena jegilena illa dimboru di ko ñetten wala dimboru di ko ñetten anke ba na masin kalu mele sa ba jël nañ jual tarifi ki se se basin ki ñet jum na ma in ko el dobi do al na man ni fi ten sogle na pal kuro na ko boru an ki leke ngal boru kuron ko age aso kuro kay nan ko ki tie aso ki njoro ki tarika we songa min war nas do uto an ki leke ugun alan si jenga si moke na bache ke ngira kwanki njuru ngira sitok asam berring do wi do ma angulo ki koran so ngwanas da mburu bela aba ni fenas men ni jopon aba ko ajawul kundi na si jopon in ko la son uta so ngwa ke la do wi do di lo ital ba jeng ade ke la kwandi embelen sa bay

0: kela kwanki yangutwa kit alkawenge tolle kela dien sabai kela si namaz gela nyeti ding namada embarutare ya namen kame mara it ale lo alkay mbuli ngale akya votorik ne kingesi jun kingesi ilongale kingesi bagiran wala kando wala si bagiran alan kwa tolle kayimba ele si kan namaz kensi te si junde azgelba basi la ki murale kela di jundi ele una kila kwa ki mbuli ngale ske ne ki kayenga suranti ba wala suranti ba namanin ga ngike nya nyetindi alan eten sokle kwa ina kame ba ai kwa na galal al itin tawren ki ina kape awlo tawren nya ba ilon na technology yang erei den giwin sabba ele giteba mara aba duom bulin sabba du bulin jangulon sabbai ele tatawur aiba alan ga ndabu alena ka barnga kise aba ina lanka uto ke dalki dire ban kai manguro awle dong no maka singa songwa songwa barnga a eten sokle kanduk dombren di la inke yelon pi duosi na erbetsi erenga la pia balba erenga la mas delinge si kumeli khalakta jinni wala insi mbelesi ka mela lekin marakidi namasi lombarnga yelon pi alte wa mending dulin ko si evelte wa namas na ibada ma ila namu uto wa de ken na dokiren surun tule wa gadan boruski ne na indelinga na kera minding dele taggin nela tagatine ba ye nin kwal tagatini madam no den jirgo ke lombe ngin den ye tagatini adika en waye ten sogle alan jamela utumal kwa iriki silla maganda wal ganna dabin na utumo wal faddan jamena utumo alan kwa dio sala kawe na ele duodi dirpo koldin sifia koldin dirpo na den dio jumel wal den dio talafi balamba sinjige ele duale ele podan jamen dio wal gal dabin jamen dio wal ele jame to pukang ele ina jamel ki wala min karaden ani min iri karalongeti na induon den dirpo asa koldingi asa de fiana den kerimpi ilang ko alamba sala al jumal ba ele duon sama sey ilang ko jumal ba ele duon sama sey ele lolebi abo duo ene ngwaloro mana jumala ele duon sama ke ele duo bas kwasi pf na si den sur si pf yelo mbin juma ina ske ba al jamete ya wala qurra wala butte wala ki lombin ke juma mungkin nan tawra tawra hol ya ene na mastin mungkin nan duela po dandeng jamen dio pe ana sanga tin ba mungkin ibadan den jirgo si ke elerin dem manzar askir gele wal ye longi tel gidele gena jaw wala ki juri manzar askir gele be indo sa juri sa so jamel ke bat wala den tuma sa so apay wala bat indo al juri sa so mo ko ape wala ka no lombe den ibada ki kala stili ba in se manin ko lan kay juro ale ka awle do ki do ko lan ko al ki gabalay imbele asinga so ngwa kirsin ko lan ko al ki gabalay ka hu ines kinel abay long ele bas jame kay na abay long kaawu ina kwa kundura baru wana sikinga se yen kutume ki ka an kutumba kidik wala juma do balamba ki en gelen so wasi an gele en kutume jazi yalo bele do sa ajin da kerke ay la jisi meninga min illa ini in inni al bona jame buto mona gal ina eskwa ba al denkili madrasa buto ma wala denkili mushtashfa dik buto ma alan kwa dele ali yinkindeli kelenga squab badeling jame bas nama agi necessary kalam dog dulinkwe al ila jamin deng eveli dulinkwe al dog ibadan deng eveli inakaun dulinkwe se evel ka nama lia ibada na dulinkwe abad dulinkwe akeba aba waja ne ngana wai neide duwo to ga ila jami dola ke anan dele ke na jum na to mbisi juma fe naba ilong na den kile mushe fa de kena dele ale ginden la pingena na juma fi la jami kaba nin kene la kine men kambe la duodo gol undul delling na mesem pakirem fi lolo biel ba una delling gis jami akutum na maki din ban ne bas delling wala mushe fa si al bas ba la boyi ba wala madrasa el lo se ba jonas gerre tarasindi bas gerre in do ka kwel wala kal dog dem buru kan lo wake na zo jami akem kal tumo demburu wala kai la kwa gele ndren kandana skin kirigana yenge na skundu la kingu don azi illo na madu gerren kwel kia karelba elon jutuma al kwadlon pe dele ibara ka kia karelba lakin mara asasiata kenne ewelge na utonga kenne ndok ewelge kinga se kaza ra kuba pe kela gisana mes mara mainu mushesh fatumo aba ki kuruas ka manai ki kuru kan sa kan mengel gabli ashara alfi senena kan dan tarika ido almeng islam ne sudan gari wargal darfor gari dan tarika nan kwa tupu kan jami asen ba basan guzur kurra keri aba lo na kise lomping si kwel wala kise sen kwel lomping to nga kwel lan irike gi wala lomping to nga pa nge na lan irike kan wi guranin den uda maru min nan pawo na kan wi na kota nga san lomping si ken to nga to lenga do kutumo endok bele yingo kwel na karal kan wi da ke ayanga ne kin kela kwal da en kerin kin kela nes komen na o ma yen kudu le nes yen kin asu kudu ke ne ki ga da ka man kudu kal kan sorwa kingo Iding ay bana dog musta sa akeba alang ali jinkinde na mayne kusel idil le do kidik al madarisa ke belong gutkaw alang taranga kitka san songo apan kel azanda mburu do utwa kitka ki ko ke yankel ma na kaangu na mayne madarasa e wulundul ba na kaangu ki dik na dog musta sa e wulundul ba na ma ke ne kinsi na mayne ko akutume na kaangu ki nes kinenas do ken ko akutume ki ka kire ka akerel ba na kora ki ka ko el bangi songo apan ki tela ndure do akerel banki ka ki kan songo kinna na madok bela digi ne karna duk songa gene jurgulo ko el kiya ben ko alanda yan worren ken uto ma ken sikuru lo kisen sial ko kudu ne dio balbal kawe adde as kay mba ne ki dik dok abo duen ko al janna ko el janna jam kila jamay ba al ni kutu mun namen den si bi min elele longiti janna jam e kil mai jalmay jamen masalan nyanan jam yake kilmai naki den tari na long pinken tengan kel jam kabas long pinken tengan yet tengela kela mel yo kwa kendo baran kido ale anan duin jumi de tawra o janna bam anan duin jumi de dirpon keringa o janna bam bam mo anan duin jum ela kurun keringa o janna bam mo na mara kora akit alan jike janna jumo de an rakurola dombare onga sinet gutsaya elandien dio de yero uto akital ke ni kelen dio kinana mu uto saso ke nei dogeli ki ase lombien den sabba mara na men kamin ki gut kwa kan kwa ausagi ki ni te lompi kwa ausagi ki ni te dombare kwa ne en direng na madu itine nyet pi adi dinenge nan sikiri adi deldi mu to ke nan sikiri adi jaton kera gena sin kere kaum irawunji al ide lompe dogu melen dombare are lona dalisi juel nanki guti adi jato illa lan jona lompe si juma nanki guti adi awdo juel nan dok kikai ki gut na ene izgiz jema dalisi dogala nyoyi na dalin juel si al juel alan juengin tarija asan erije asan don ajeng elum na lompe dok tarifi obo ka asan don ajeng adisken juma ge na sentaras jumel adiki nyene ga kelal ilong alang kera pokara asi jeni na sin jeni na janni aditare nga song age na sin jaw kital ke ngal lompe ngwa san jaw lakin mara indere ngala inala sa song ai ki lompe nden sa banasta lang kam babar boru age no kwade ne ki korade o usen gawe na ela dual undule melen pakka dogela domba su guta ya bayal el nes jizi ngol yona jami jitu mara e dombare on al kensi emberengal seti no mara nyetten se gutbia na den dio ringa kid bulo kidal dal din kayi wala kidal dinen kayi ainin ke na kwa umma masabe ga ay kayi na indigin jato mi se ainin pi alan ke kiya kin na makai ilo na mar ringwel jiker rek abas ginel na duo njoro dingi si jabiti na min je men ka bitia na men kinga tina ngati ya banka bitia inal eten so le yei na min wo toran dien tin le sa yen ka gen le inen lo buro sai na wo kit kel na kinga zika biete wala ki ir kwa hakan ba wala ki du kwa hakan ba wala ki kinga kan bata santas maraba sur nga kayna kwa kan na kilo kilo na men ko bar nga asan ki juro ta rekana sur nga si ko yi ina ba lompi ngwala ko sur nga ko yi na birgin ose na tala an kitala yene ne tel kwade ke ne musule hamilen zikin kwade ke ne surun tare kawe kwade ke ne borun tule tipkin kwade ke na kunde bandan surde bayin marakela kwa kando janyi kweli ina lomba buru nyetle alba yenge biban kwade alba ke na palbi ona bayna baul biban kwade aldi alna albio kela kwa sefa kwa kerna dien ela adinte men kenga skanyi ela buru banyette min kenge na ale loto do saiti bo kin nama se ngel sa ba so gis ka men barnga a bay jelo ala dantin kulngi na o kise na bundul na kense nga kital ken onu kundul nas a kel kam na duk diele kital ken bido kre
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

Bago deregi mitille kuingala. Dai mitil ete embeleng dayantok lo ala parelba. Na in mitil udon sunga des kulmi ke dok. Ado jin yua dayantok lo ala parelba. Embeleng ine dayansi aiba al beleng lajin kwasi do kwasi na beleng duotok erisi tagala ngaja ba illa ko asunga ko ana ba lo na ko asunga to to bani ila risi ala mba warba na nasbage lagi ama du to gyang ban janna jaw na ma tarige soye na ma jundi ma la yi na ka wo ngangal da yan tok lo ala pare ba ine kinema en kwel ki al ko akulgi kanane ngasi ki la ndan bere togi wanyet alang tare tu leka duo al marine ndio ke al dem le ke na duo al elen ale kein ne kin kwala ta ki long ale kein asa ki kwa kul kanum tundu ndio ki kin kwa kul anda mbere togi alang surti kerin ke len lo duo al ba ri tri kane ne jeb jebi anama surti kering kare nama ke ala skering jerel ela engal erdikane rang ami ne ine ela duo ela lang ye rito dopi ne duo togi na baden surin kwel ananye boroeng lagi ngaba kwa kul ka ngena di embre togi na kwa nyet alba daimore kwa ge na di embre togi ne alba duo ela si jigiti a jirok ba jisine jigitia na duo ding ali na king ala sine na jigitia jis do ba na jigitia na ni ji do to kwa mata java na jami na boro jenga ana le king ala elans kim ni ji al boro jenga al ni jom

yora na kila kwandi yo ne yigim bunwa nyetle al kona ke gida kwa kwa be kwa baloto king al baloto king kila wanji muna ki muna ku toge ne ji an ngora yana ji na kila kwandi yo ngi yembas ka na ke ala bambo da mai dai na kai uwo ngis angal da anta kulora parelba kaya si la songwa loto kirgul alba loto kirgul da enaran madarsi ne matiyan yaro di matartiyai na ilain yaro na ji ka kireyan na kaya songwa ge na tagan yuru na indran do inkama sa masal kama izana ji juro king alan di juro na giyo giba dayan tokyan king alan di juro na giyo giba dayan tokyan a jidi kilakwa bayan kure abai yen kwere anange kure ya long abai yen kwere anange kial anange kial lagi ngamaji kiki ngala loto bang anni dien dio kunge keladi anni dien dio keranga kunge keladi bakain muskai ngalo kaurali namani yen songwa kini endalang numa dui namani yom erana kwa dien mata titian poro nama ilaini dual minjang bengking kwan dio jang dal minjang basen bere tulle jundul king kwasi alang loto kini nalan dien bere togi na eribi eria sa kein ala loto karutia na kwari kein na kareli na sum otake al kwala tares kwan kawaya na irel na bereng ila na la lomba na ye al irel wala lang kapia rudulia aza burwa ke ba kapi aning ong na kien otake isu aning ya na kira kwaza tu yete bas kalma adin du ye al dale ota ba kira ota si asinge ma ye lea alas al minga na ke mota ja kira kwa bezi tere kule nze kalna ye alinge baden diongi na ira da den jele sai basun do kabe na ma ira yi ki au no surin bela kelkam na au nas na loto kam na du au ne ke mputo ngirgo din surti king alan dio yerengalwa alan ka kire kang na namuning kang na bang inkeng na kaya asal loto kirkeri nama ilayin na kaya buwa ang isangal dayan tok lo ala parelwa kaya bang songwake na lo parelwa na ine do ula songwake duo al kuro na burkele nya dok yero bailo na dayan tok lo aparelwa.

dadari na ko yanka dog basin kanyi na kain wal loto kanyi orato yin kwa na kiyo mota kaye na mo yendien tara sa tulle kawe kwa al surin bele kelkame na surin bele si yani sadien kawe na mo loto kawi ni kiyo tara nga loto kawe alang irikel alang ayiru na bela mbala mo duoto pi dia na mo sazon na tara pi na mo toyong walang ayiripya ni kiyo kwa kena siyal kagila ora sa unga kwa kunduran lo to kawi asa ari asa kumme namaskanyal namake tari kawe namai titikame na tari kanu ninkin aga gita somai nin kan kwa namai kawe aba kol bakare sursi kareni na karen tari lo to tulle kawe albas kanyine namas kor kindiri na sursi skin gita eta asa kin kitia kila sa kwelo ile skin kwel kwa na alang kumitulen kaulia kengwa al injila na kuro al min kol alang udon az kullo to kae dual dimbaran kim bernal ore to gadak dakige kila lan kim udon alo to kae sen alang ka kiren kinina kaya asalo to kirgul nanan surin bele kelen kame alin duon bele kwa alang bele tulen ko na de ngara karul na sursi otana sa kulelebo do kimba na yete bukaye anan dala jagu kiyan otasi ani ndien loinas bouri na tare bo ban kudlen jar sen dalan alba yenkele alba yenkena kilnyena kele no do winjwa kina yenge kay motana alni na kimbo dagin amal do jula le akwas kan na enduo alke entare kawa na sa otay jula na ai dikiweli lan kila otale adile ba longetia storia jangaba ntana saji jangwi.

Så kan bräna kan bara få ta i bälla och räcka kigen jag kan räcka lobby lo albäng. Arias kan han kan kira bank och kital jag in borun tule bäng na kua kital dog jag na borun ken toga le bäng. När man kua kital jag na kua borun eller kan inget tinding. Lomping då har karot kisse ens en lomping le kolla kom. Alang au na is darraga fea lobby lo albäng kigen jag kan räcka. Ai bendel en kua kital dog jag borun tule ai bendel ke dinen ken kua jogan na kida borun ken kua jag kital jag na kua angere kan bitin na sok bisok ela una kerek bakio ke nendela kital ko se age na kala kidge algis kingasi a kisense ko jo ya sa son ape na do kise lompi le ko la communal bakwa a alang dog ye une zeker kiden dora ela une ye lompi tinsike aribere ba kenen dilen ba den tin ke na ariya ba ke asan age do bas ye den tin den don ke nas agite mara lole na men kwel asan kwa ise ko la songa ko me na ngwel kidik alang si ye si kwa ki kurunga kawi ela un na utaw ke la ke ko sian ke ki toga an kawi ba ille aba ye en kwa e alang toga pinya ki ki ka injani nga nyetin ding ina na toga ran pinya na kwa kit ke ndogal ye al daim barung un kuzini ke la kwa ze dok kola kom lompile au na lolu la ya ela una indok kese unse en kuzini alye dense itale lungi ala kwa nyetting kabon ela tala si na inalanka yegal na mena wo kenso was ide beta nes ide agin mara kwa kital kay dok alankien ta mole en kay na kien jurole en kay ela u albaki da en baranka sa kida en banka sa kida en ditanin kasa alan inalanka na inalang en sokata bukwale al ete en se lompi bo ala ka imbana tar tunikawe wala ala ka imba nasur ngam berenga woi alan ela duosi karinka al yena torke en kasa na den huwei a do kaimbana ke inkital wajana ge dok kisense na na dok dawanga inan tarage dawanan longa dingale dok worege kise dok kenyette lompi ndo akeng dok baskola kom ela unae lompi dobi dondello aliete wayese as yiti aba maraba enkwel sanje terige si terija ke dora itali long al dora seng ela ina ke dora itali long aliye long alang skin kola ke la min namas ding a kuse ela spinginess benya pia wolgal namas koron spinginess wori ga jawi kital long aisa jisi indeling maran kise te dog baye nan el alang ges kain wajana si dawa ja kwa kital wajana ge san dawa pia na kain iura nga kital kain dog alang o na dog yensi ken kilma ala gawen pia na ken kilma ka kire pia alang dog ki kwa arakare namang kain aba an kwa kital dog yena iwa age al en ton sida dogye na dan surungun kuzini au na mai dog lompe janu na lompe gin saburun pia uton kital kai na dog indelan enan elen sa baso ges kamin ki boraina ki borabatai eten songle na ba dogye ba emborgo ki emban aliena kerre kundul dogye na dan orren bela kirsin walgal dan tongin ken bela kit kirsin aliye al konjola dain ton dio ken wala konjola dain boru dio ko dain surungiri na man kain se mangan dio na man dain worangiri na man dain bileng iri kin nama ena ker kundu na ken konjolan kirsing a elawun alan ki sur kaiti dinaski go alan tin idle kago wala alan so idle kago alan ko yo sur a kital ken kan sur wan kila alan kapo alan utka naski dokta bon mosot kainal eten sogle yeina deldinga ken illole na namaka kwel nama inkwel alan dobi do den kilmasi penginas boraini abay luna barangiri kilmason droga nga di dimbara utoa kitwe algia jwe liba walgal kiembar nga di utoa kit kawengi albiya boiling ba ete nama inkwel ete la soga la iba asan jeng nga iduwa dimbarangiri kilmason droga lolo ela soga ela alan baungina surunga si baso ela unne lompi do melen kidik aji abas dimbarangire ke kelma sondorage wa bani fiya masalan wal dimbarage sa rigiti fiya na jese as jaso ba egel yodo ga isin paso ba na ba isa paso ba koron kital kein egel woriga aising e ba kaun ela unna mainin dintas ke lompi ndok jirgo de ke na tarasa ba na etena makwel dambele alki ko lan ko na dele kiri ne kise ona mai kai kwela la yin kwa eten sokla bani fiya na dule kuro abad dule koro basok diwa ina ela. Na sokening ela bas beto na nyanga. Namaki insi kalum sogal eten sogal jidele jen kito al dule keena irike. Eten sogle in sogaba nifena dule nyanga na poi basen kaluma sa beto na nyanga. Na asang in kalumina sa beto na nyanga na tani awo ingitiba. Kike ingayan nyete awo ingitiba tani na maninke. Na saaring al undul bakeri na diwa na jato ngon undul bakir na diwoy. Ine duo
walgal kuwaadi abakien juurunga li tulle a kayba nama inka minga al eteening kimitil eteening injo al haati ki belenya talkuwa kammiya egel jaato illaha dogalba yey lolo kimba konage kuldiyan kuwan kona kimba konage asa jayinye bakona gena tiriri fe mara ela jong asa jonga inalang a keladi vos bituna nyenge ela wona jibe njegil din jalo malkani jaa na ete e ji asin jemil ba mara din tasle basin jalom al kergele kika kanin etirik sebiya na ete na mas etirik mosot ja sare na mas mosot ja jato na mosot ja na da malang insikalum kise sok al ete kera na nyanga asan jalom yala bal wengiti kinal baso kinal baso obal ba kona si ne kilili mara sogeta ne an si tabo ren ayanga leri jongata ni se buliti ba illa bas jato baite ba gi gio na lompili gio na na makwela ra ngwa ete kika kika njengal kai al kani sok kani sok si inkarin al to inas beto mara ina etende soga sok diwoi ai in sok diwosi kastari jaw wala kastari ja naji al dine lela walgal allo lela kaning is lela jangute na kaning era si jutum na ari kaning era si jutum bele kaning era si jutum walga kaning yarre la si jarreti wala ete aso diwe na ela inkwela san do ker yarri aba kaning yarre era tolle anga sa jarreti ete en sogal era namas do gerring namas do gerri aba tolle a in gerri namas gena se la si nyingi tirik namas do ker dik mosot ya mara aba illon na tolle akia ba elasin ma toya na kina men karting aiji eten soksele jutum wala kani si jutum na kirik algal eten sokle diwos jenas gel na ja wal gal na jutum ila tabun jong ina lombal tal kerinya wala tal ba itala ma jan ma jutum no on lolo el ete digja na bam tijana itirik tabun jo ai sarele dogla itirik kerkena jutum na bab yor sina tabun janni wala ilongal eten sokle aljay bam kerin ren jawngiti na kerin jawngiti na dim bam kerin jawsin kiti nan tabun jena na makola lan ilo si tire songa kurgulo ene kidan oral kan ki kan jenga eten sokle alye ne kin kusina kirin le kaina uto kin kin ne skin aziz kain to wona jorwa le sa son ini na borwa nyet perra kan borwa le nagal kin galal dara ka ne skirgun kin ban nyet urwa de kalde na urwa dinga kitake ba ki sense alan al sok diyo ela alan do bamba ona tabunje na adido ke ten sokle dorik babo ona ko lanan tabunje kering era ma dorik jumo al ko en kama alkwa ar hawkawe abo indorik ar kwalang bam tok tabumbo indok ba hawkwa indu na magal jesel ay ki kera kwale la kan wala kwa kit le kan al nyetin ar kamin alang tabun ko na kringa kawe ba na na makola zan kai njuru wa sitarika ine kwa dile ke inda indio wala gal dai ngore ke inga sana do juru wa kera di indio ke inga la kinga si ki ala fasini na kringjawe kwa de ke nti njuru wa kera ske indio na ke inga tarifi al kwa di kwela tabun ke na ina kwa si kringa wetia na na makola sa enkalum illole eyi orreduon dotal jengola kwa kital bay al elduon den juru kenta wan di oke na skay na tar pele jisiki kin ayanga kiliringa liringa kerin jawen mangi te jones ji kerin nan jay dein sana elduon den juru din tabun di oke adiki dinan doray adiki bullinga kergan doray adiki kan doray kein sana elduon juru kein sana din tabun di oke na jisi rigel wala insijalu mal dok uto ha kay nen kira tatawur al tatawur diwo ke na ela al duwo ki duwon juru tari ala apiba wala duwon juru al el na tori dingi si rubba pia ala njalo wala duwon juru al el na tori dingi si nyokko tokuraan dingi si namas deng el na jaa namas juru al tari fi bad dengi na tari fi din tabun diyo ji namas remote jang namas ergiti na bandikiye ay inalan sa jeying wala in ninja din tabunka mitil kena meleng lompi ay la juro ini mara lompi juro ala ini asa in arre asan ji jarri ya ital ke alang ji asan din del jiki e jirgi asan ji jarri suru ngere lompi asa ay la jisi nando ho ina es elba alamba dojo ang namadu ge lompi undul nes pi ina lompi undul nes pi lolo lompi din sur adanga kitgiz ja
asan jiki nga tari ya nega na meski ken kurunyi ali degi ya kai al degi ya juru juru ai sa ya din tabun dio juru daranga niske daranga piringa is na wenga os dio kele na darabi daraba den tari kenapi juru ndio darabi daraba den tari kenapi tari nga kai kele nyetting al jundia alan duldin kwe kenaski etena ma ine kerino corona ine kerino koroke daranga dio kai mara illalon gido joro ayela kani ala mbaki en dungi nje wala ma duong ela ela duo kerin orre kerin walgal bullinga kerin ina ma el na ma dingi si nyokoto ra na ma dengi la on yena ma karrake jisi na ma lo ela joro asa tari ya uba dengi yena ma rimote ne jeki argidi ina lalong wala illon gido alba ilompi baj ini ne di njuru ini gidok sen din juru tari ja wala jaining na remote jang kin na ma ken senga ke barna kel ke tin ten sogle no ma ku mona et ten sog dan burun ke en ko je kin alienas inan so ungi anna man yenes ko bas kein na kuzel na ke bas kein na jaila na ko ba kein na skelleli na ko ba iska kawe dellen kanu ere una dan dio wala dan orin dio ko dis ke na ko remote age ba ele delling marabal dobi do den source in iwa kadok alba in do an na dobi do lombetewa walgal kadok alba dobi do an in alba ke deldin yana ken fi kiden juro ka asan in bangis do ke jergergi na kidik dog na makwa kein na kundula neski koran de kergite ak koran lulla na gi asen jalumba aislomba duenes ergite gidin te wumen jarum e benjamin e al inan kwadisi namasgal kimmininga kergite ya kwadisi namaski minia kergite ya ele duwa jegel na gal bulon tiri di njuru sa so tey na kwela lan denja na denjuru ele lol buliti bandi ndi yoburel tan nama elna se la burel se kimmininga julo ela burel din joru dem burel elal ji jaral i wosen ji riajang na do raja ne ban den joru na din lole on ela burel lol din joru ke nemes ke mininga joru idi din kel ma nama pingina ma nyokke en te an joru din ngere sile anama jaran nama toga ja den nama nama ide on le anama jiki den en nama japo gel bas nama jenne na tiya tare jaw la ke mara as jelum bal ini do wala ke ne jeri wala jel da ke ne jeri na din wolu ke ne jiti na din wolu ke ne jula etten nama en kam en barnga ke sense etten sogle ki daranga nyetting le alkay walga lobi lo albakay ngalba orre por kan kisense kwadis kayinga na lo alel badile wala lo alela ba inaka un ela wuna do kwadi bang ela alba on nama ami alba amina diopis ngana birbi nama karlampa ya kalas ala doy yalba yena sagi yena enang ker ala akeba lakin ki ningwa jamal tagatini jabanan tagatini lakin arikier kena do kelele so tagatini ajana ji aba jam banjamba sourcing lo joenge mending alan jain sourcing tari joenge alan jain sourcing tari ajanga kidja alan jain dok anan lo ngalan so tabu kwala jamba alan dok ouna jainga kit ini kise asan ji injalum kadok del dile lombe kasal baj ini na lombe kase ho aisael ba barka dobi do den tamu injaki ase lombe del dile ho aisael ba wa selba dobi dol bas el bas ki tara ke na ini jina mangi joro ini kungi gi ini tarnga gi ini surgi ini kagi ini ki nyettim bas dobi do de tara ke nasfi ele nangi dombare dog adembe al tala nga kay ki ke la tala nga sasan tare ba gi se gidan worre na dan worre gidan worre sa pa yo jongo na jurgulo na jigira ten sokle ki borun so ngan kwa kan mushel boruto ngan kwa kan aba gilo le kela ki borun so ngan kwa kan kwa kay ne ki borun isin je nyol gal on ala lan yini ka gol ne ki kidan jalo ki kwa ne ken orre balan bay to ngo lan de ngo ro ka wona manin eten sokle lo itle ka go na duo ker ela na haddo ina daranta wuyeti wol gal de ndo ayna al duo ke gel ke pal ela na gel ide dio dim borun dio je nas lo ngan nyet jalo lo ngan karalas jalo puo an karalas jalo lolan karalas jalom madilan karalas jalom dama doot elal kuru kildimi do asa din surun diolo alomba la sin kare kuru kildim na aslomba adi tabuina ngawe algis doiti adi tabuina ngawe ai eleles doiti wala tabuina elase ban jal kuri
na mamang kuru el nas lobu na buru el tan malang ki ki kaya nga yanga nyeting ayala kaini na surun diyo kang na de nga raa kereng elba pida kulete na mga induo el na pago kuru el na pago na iski ngasi dayan buru kojo ya pi na mga kuru kwe lalang buru nto buye na kuru kwe lalang buru siya bao na kuru ye na buru si boa ki al orre kwa kan na min suru le kaya min war al kise dayan ngin iski karuma liki ngasi lompene ka ungi ilol na maye na king coming ay eten sogle barnga adi ko ilalon eten sogle alan dir riyon adi duin pay adi kurun kari adi lot bilota la enaka duoto kan ilalon ay lan dir riyon na ki joru ay nas erren songa ka ay long alang ay alom na ka ay long alang ka an ki ay long alang ay kalom na dai suru long alang ay lon dan boro long alang ay lon na kan darang ay long alang ay long ka nguina kwa de erbeten kwa kindela abu duori juru tole la santare fia alangi harre mbia juru le jinmas jenela ule jowbas ela ubude sa duode ele jiwel doki mingwar ke kwa mbulingan dorana ki adiran dorana ki kandora ela duondeng bondo ya na duo el na kwel alangi ela bunding leran jimana bas jeimbas na sursi ela loli jigiti sibas ki sense mara yebo kinga me barnga duo bi duo sel au ji lompi ya ayla pia Inet ya balam bondo jang lompi ayla pia inet pia ba azan ken din joring suring ken ada kenal ina santara ja ba ina juru si bizat juru den tare kini le soy ja ba juru ntare je kise ker julu nas ger nge kala jar te al kise nas lompi ken tenge nga jiwa na lompi ken tenge kala stare ja gina men nge mbanjay tarase ni mara aba ilon ne gisi lompi impia alamba jenes ki duon juru stari jaw lakin ala namba sursi pie jaw lompena ko aba jalan jenes alan gisi al el 12 pens de juru ini ne gisi pena di juru ini en gisa ko di juru ntare sala ngunde la unel duon de juru ntare ja nag aba ka ngue lay ka ngi inigal ka ngui indi ngulo gelangi na sin jidi njari ne ke di nja eten so le gi aba jelu nas juru surja na ilong na te ayo kaben jemi ngala ngona alo nama jona tayi anjalo ka hunyi ala ngela de lonos rubba ke ala lonos ume ke ngadi ka ke ala nyetti mbona den te ya na din sur den te ya ke na joro dogal jilonos urongo in joro sel jalo kwel kal jalo na dokte ya ay balamba gibbe ne te ay sural jingi na joro diona te ay wa kwa ke nen kama embele lolo digal ke galami aldo galama piaba na aldo soma nyawa la do guta piaba lakin lolo inala ngaiba do ke na gut pia ke se iso nga songas age nas ela burundi yonke iso age na iso nga kernga le nya pal ale jama ta kernga pal adi ko apota amburu ale adi tari nga amburu ale na nya nga lo kerna pia mala juru de mas ke na rubai na ke la rubin sia ko elba kin ko la ndo sereta ke le bana mara de juru te ai kise de un se nang kwa kile insasong asken adi ilon na kela kwa altori kain na kwa si karitu kuliti ki kwa mbulinga na ki kwa sasong ay kiren ka ngungi ete sogle na kundi na ki ngonjala kariye. Dien diyo wan duwa tok wala kwa ou izbarang al ki senses kumina ela kwa ngela al kawen yaba kela ba nyet pia kain namas kiwe ete namana ki elensin aki ala kwa elba ki elamba itka namasin day suruzi den kel wal gal kain kwa si den kel nyet tingdi. Eten sogle kwa nama ki ngela lo ene luna to. Soga akungi wa. Kwa ki ene kwenye nga. Neji ka ngungi. Eten sogle kudoni nke na barun tarifi. Alan suru ke. Do ke na longa teya pia. Na jundi na kwa dele ke ingi. Doni nke. Neji eten sogle ji wala. Ruso nkari tok aliye na zedi au elase doktea ajaba alan zedi elna ona kiro jenge zedi aldain surun zedi yalan elne kiro dok jenge. Na mara jangu se ni din juru ila se nergiti. Waa elana kape awa kape. Ji din kai sa ya eina kagil eye longo la la. Kal jana longo la. Elu una ela duo alji esi janan. Kedi kal kenat borun tarifi kol duo tal borun tarifi ne ji esi janan. Na ji esi janan. Jikal ja ding na longa la yedok inkwela nji ding ja aldele so nga tole yedok na el na dile pa wajia ba jolang akuri njo el na ma jengkuri. Lia. Ela duodok nusebe. Insi erre nga la ba ding jik ja na dele so nga teay.
ekel yero galam el dile nama ela se ba ji jwale ya ba kurin jwale nama kurin jabon na ba delle mbay len ko ela lang bay la te ya en ena ilole nama kon jola kay ndang or resa so wana kay ne tiriri pie wala dora jarang akeba mara ngi sa mbar nga ke sense dobi do awna de njoro silio dobi do awna de njoro harrempia dobi do awna harrengen wunse an sabba kise wala do di mbara se gosma jelba wala do di mbara se bot arando as jelloba wala do di mbara se pal ajandi ba wala ki do ker abubakki do ker walgal ki or ker walgal ki do ker alan jawngena injwa al indo ina long ela jalongal be jela do se jema jidu ba ina jalomal jema al yetol leba kise al ina mitil kena melengi aba in lal in jamma ele do jitti jima ndin ina jamme ne din sorti ji amene nge ji batal te teral jang wala jel te ajang din sorti na lanja lakin lolo ele wona dombor do gembe nji al jamma sa do osak nuy ke din soring osak ajelo ba din nuy na kidik metil ke nem belen kintoria is kintoria os asa jay aba ke dik do si inan kin tok en jima indo al ina long almanungi jawena ken isi jegel iskin tabo jawetia iskin dal badile woni te nan te azal de 14 sou dengi nangel nela duo sinema ele duol ina long ine ele duo mbato gel jijima ne kim isge ken atore ken ispinge ne gisi jeme geringere baranga kise ze kina men kamen eten sogle sogo ho kundiba ala sogo ho duetia nama in kamen ay kenin sok aliana diwo kera allo le kenin sok sikas ja bam bamin jabun tabun jo ngalan do tabun jo inna kansa baina orren sabana ina borun sabba na ina dog din surin 15 kilometer so le do ba din surin erdi ja bam de nes tabun jo singi bakki kan nas ko singi ji do to bir de ga ja bana ji tabun jo singi alki tolle nden sabbay egel inang bakki kan nas ko singi kawel beten so le do duingi wolga duing orrey na erito le pia na longa sa den source pia lolo kaba se wala al pia den to le era al pia al dele longi te al dengi kaba se long asa ko anyete zi pia do adi mininga sa bay annan se ay irel ko adi dele erdi bako media annan se ay irel adi ringi sa bay jaru ngi ta sa kel kay ngi na kien kili ngi na dele kana do basko media adi gutolen den sa bay al ki ngwaye kaba se den source pia ab jaron ske da ngor ndi wal do ki ngedo basquite adele ki akwel bal ngis erto dok kin mam buki en tay marangeri marakiba kasu kwel kidik nadikal ki akwel ba eten so re del dine ana tawan dio na do lobi loko abake in nakal ngita na lobi loban jeriti aban jol jeriti del dibe ana tawan dio deling al do nyangana ri ngadi bulo ko ambon wale wala digal gogal len do karal digle kriya se giya janumba na rindik si bulo na elalang ele ring si stari pia altabun jongi ne gi janum sen altabun duiti ginama jangu den ske ngala dusa jonuma ele toyle jawite illa toy ko alle al gituma ske wala gituma ske wala ko kutumun tabu kafe na kenge gi ne sen fa injamin alamba ele ele yem bas toy ko ngale sel bele si gitum bas del dituming ko kutuminga del ditu min ki kan jaloma ki dal ko akalwe al atayan jel na jumana e lopu to na ingel jel na jumana ko kutum na kenga na yel na jel na jumana ko aba jummo kimitil aba jel na jumana indoor do tong surule enan tumo ingel na ma jumana do eridik ire renyi al ko atabe kamya ingel so robe jel na ma jummo na do tabe kni ele sel iren joy na lompi elensi irela a irelba tatawur lompi tatawur sia irelba ne tatawur ki korasonga eten sokle al torik duel ne sinkwa al ele eridik o wisina long ne ji kora ki talanke jurgulo as jagama ne ngara jarang na aba sok pa wona dore bulu al jurgulo kal jurgulo le ne ngara jarang kise ele duo kase tori piege sa pia wala se ines wala se aba jumana pia ngane sia ji namaz jengo tawal namaz dora jual kise ense yei abaka jumana seyanga dogina la jundiba abu jumana seyanga bakere jutuma ele ngiri al seygal
abaga lin jualan siela si jundi na kira asa sinja ela bayin kerin joy sawadi aba jumana se kin asa belewa jigal bas erdi jan na mujutu mona mai irije maraba jumana din sa bakin jan ale elna is ko jojo pe ke kalona ya ko ko jojo gis i basin jiwu ele ri sian to le ala ke aba ka alan kudin juru stare an kudin juru ke tabungare wala lompi dobi do sinan bac ini kinna na makensi ga baran kinen kirtin sok al dioy kasja awle kidek na badog ye na kwela lain kwa ji al minding dog joganas jawla sok dioy na era na madog udi ke na sa so ta gatini al ye kai asa soga jawla ay menin kidi lompe ay sa ene fi ana mangi soga jegi nas jawla ay ki dinjir gon ki den ayron buten dinga la ka ki lompe menin ay aylon al sok diwon ina jola lan jana tawunjo ida sa jawla menin asa soga jeli gon na jual mo jung ina soga jeli gon na jawla ina tesin nan jo lompe si sa inje mengal ki barkai eten so na sogo ung na ka az alni ba ala an ngiz jegi al inang na ina o ailon eten soga sok diyo e kadile al to lengawel elon biye gani marana ma elaji real juel na asa jalmal juel kise alan ki dorasiyengi nanki koroende ndoraba alan galina juaba al doki koroengi rena juel al bay eni bana men juama mangala eni bana mangala de kwada kwadi nankwe aba ete duwa jolona lompi arini bana sare jolona jato jolona ingala eni ba kwadi na mbeleng na mawan kuru yungi tiya na mbeleng alba awa ba sowela eni bana mangala adwe lakin loro ina ayba awala jamani inkwen asan gidin sorsi gerring ay elateri ela asa jawna ya ay stinel ba ay din sorsi engerring ay menin ji teyala jang teyano ela digla jang al yekwel teya ela ila jang al yekwel inna namaru kwela sang yana ngerring minding kinna namaken sanga kin ko jo nyet kalaru kwa kwa kiran woro gidan ayo minding wela lang ina wa yel del dinga namaku diang kwa ge nyetting lombi dombre ingis wasem pia do bi do si alan joyi der ringa lan joyi ala jare ba elawu na lombi dombor ngale arrim men bia en kwa kulian kwa se ka al ewa inala aba alan sur karinyel inala ewa balan sur karinyel mara kanin jaringi ken ku senga ke la lepi ku senga ke la se al jaringi na ke la ku senga se al jaringi ken ke la le gal duelo kola jom na kasis jom ken ku senga ke la se al ka an alan to gawe taga uto ka de ke na ki duru e na ina na ki ka na ki ka na ki urwan dang na ki duru na ka adalata sai na ka ka sai ele risi alan tuga we na lakin no you don't forget matan sa uto ma de ke ai ziya ba lompi lo ziya ba in si jalum ji albasa ba jan lakin mara lompi ne si nyinti alan ele ri ina lan tuga fingi kin na ma ke ensa bar nga na ma in kam min ke ten sok le da yang wore bar nga ki abakwel alan tabunko bel arasa sanka mera ma akay nga bana ko me maraka ngisa min kisse dan surun mas mera min te akay na skola ku ike na mera mzi kay na kom tin bitin na mera mzi kay na jigitia mera mzi kay na uto jittinga kelele ki jitia al jininga ke basan do jidi ni si jinna en ina lan dengiri na mera mzi kay na kelen kom surungiri al ye surun ko mera mi barasa digni to bunjo age baye ne in meran se kienes jigiti baki kan orre kwa na kikan wona na kikwan kwa ke na kikwan abonus kigiti yese la gari mai basa jigiti kikan nas kigiti kika alko to wan den talan woroka wala den talan woroka basan kiyesi in kofo aliye yang ko en tala le kinga silon pe yini kinga kiyesi asan kofo adi kusengan sabaynes yesi indelegnasyon kopo adi durin sabaynes indelegnasyon kopo adi borin sabaynes indelegnasyon kopo adi iren sabay adi jurian sabaynes kopo ke nyetting asan yesi wo firen ka maraki kausa namakai kinalba delen ko daran kiro ale ke netsur ngwan nagi jen ko ye ani kapi ba ne jikeri ngar ngat jalumba ay meram ay le kinga kane baranga kese se